0: We honor the people who fought to lay the foundation of the future we know today. National Heroes Day, Bilyonario News Channel.
1: Hi, I'm Cedric Yang. I'm 21 years old. I'm a student from De La Salle University, Manila, and I study chemistry with a minor in business. I have, 21 years of accumulated stock knowledge and random trivia, and I really like to learn random things. Doesn't matter if it's a field that I'm studying or not, anything, I'd like to learn it. The thing I'm looking forward to the most in the Quizbee proper is any astronomy questions you happen to throw at me. I would like to invite all my fellow La Salleans to watch Bilyonario Quizbee Season 2. Let's show all these other schools what for. Hi, I'm Cedric, and I'm going to be the next Quizbee Millionario.
2: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigkas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok na patok ang Pinoy favorite si Chef Barb Batiste. Those stories and more on Agenda North America.
1: Araw-araw, ang daming issue.
2: Ang daming away.
1: Kanya-kanyang opinion.
2: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
1: What's the point?
3: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
4: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ha.

0: Huwag loob mo, ha?
1: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
2: Pinky Web.
3: Can you kindly explain to us?
2: On Point, Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel. Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
4: I'm Robert Tan. From your wallet to the wider economy, join us as we follow the money.
2: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel.
5: Araw-araw, ang daming issue.
6: Ang daming away.
5: Kanya-kanyang opinion.
6: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
5: What's the point?
6: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
5: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
6: Teka, ininis niya lang, ha?
2: Brave insights.
7: That's why I hate Ayuda.
8: Ang mga kalokohan nasa baba.
9: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
2: Bold political views.
10: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
11: Ano ba kasi ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
12: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
2: Conversations that go beyond the political headline.
13: Sino mga hula mong kakasol?
14: Hindi man kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
15: Parang ano, medyo offensive yung ano, ah.
2: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: Good afternoon. I'm Chess Willett. Today on Newsfeed Weekend, residents of Marikina City continue to deal with the impact of severe flooding. In Barangay Tumana, flood waters rose above head level, forcing more than 1,700 residents to seek shelter at an evacuation center. Alamin natin ang latest mula kay Ryan Reloban, live na nag-uulat sa Marikina City. Ryan, ano ang kalagayan ng mga lumikas na residente dahil sa matinding pagbaha?
1: Che, hindi lang basa at putik ang problema ng ilang residente sa Marikina City. Pagod na rin umano sila sa paulit-ulit na pagbaha na ilang linggo na sumasalanta sa kanilang buhay at kabuhayan. Kabilang na nga ang Barangay Tumana, na lampas tao ang nararanasang baha. Ayon kay Nanay Tia Alano, na residente ng Barangay Tumana, takot ang lagi nilang nararamdaman sa tuwing bumaba sa kanilang lugar. Kaya mas iniisip na lamang muna nila na magstay sa evacuation center sa H. Bautista Elementary School. Anya, kung ilalarawan na raw niya ang nararanasang baha, ay para suicide na sa kanila ito. Git niya, bukod sa matinding takot sa kanilang buhay, nasira pa ang mga gamit nila na matagal nilang pinaghirapan.
2: Parang bigay buhay, buwis buhay. Yung sakripisyo, pagtitiis, ganon, ang feeling. Parang ano na, at the end of the world na.
1: Umaasa pa si Nanay Tia na matuldukan na ang paulit-ulit ng pagbaha sa kanilang lungsod at magkaroon na ng pangmatagalang solusyon ang pamahalaan upang hindi na kailangang paulit-ulit na magsimula pagkatapos ng bawat ulan at baha.
2: Panawagan ko ay unahin muna yung mga mahihirap na katulad namin dahil gutom, mamatay, lalo na yung mga maliliit. Yung mga aso namin, pusa, namamatay na, inaanod na, pati mga gamit, maghihirap. E di unahin mo na yung para sa amin.
1: Kasama ni Nanay Tia ang mahigit 1,700 na individual na nananatili pa rin sa H. Bautista Elementary School as of 10 a.m. yan ng umaga. Dahil baka raw bumaha na naman sa kanilang lugar dahil malaki pa rin ang posibilidad na tumaas na naman ang antas ng tubig sa Marikina River bunsod ng mga pag-ulan. Kaninang madaling araw kasi ay inakyat sa third alarm ang Marikina River dahil umabot sa 18.5 meters ang water level ng ilog. Pero as of 1 p.m. naman, nasa normal level na ang antas ng tubig ng ilog na nasa 14.9 meters. Samantala, binisita ni Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Vince Tison ang Tumana Pumping Station sa lungsod ngayong linggo yan, August 30. Ito'y upang personal na tignan ang operasyon nito sa gitna ng patuloy na pag-ulan at banta na pagbaha. Sinuri rin ni Tison ang kapasidad at kondisyon ng naturang pumping station na mahalagang bahagi ng flood control system sa nasabing lugar. Bahagyang nainis naman si Tison dahil nagtuturuan pa ang ilang opisyal na namamahala sa nasabing pumping station at Japanese partner kung ano ba talaga ang problema. Kaya naman may tatlong direktiba si Tison para maibsan ang pagbaha sa lungsod kabilang na ang Barangay Tumana.
3: So ang magiging disenyo na lang natin para naman ma-access pa rin yung river is magkakaroon na lang tayo ng gate. Sabi, masasara yung gap kapag mataas yung tubig, sasara. Kapag mababa yung tubig, bubuksan para may access pa rin.
1: Che, sa mga oras naman ito, Che, ay bahagyang tumila na yung ulan na nararanasan dito, particular sa Marikina River dito nga, at sa lungsod ng Marikina, sa ilang lugar dito sa lungsod. Pero sa ngayon din, sinasamantala din ng ilang tauhan ng Marikina LGU yung paglilinis dito sa Marikina River, particular dito sa kinatatayuan ko, itong Marikina Park. Dahil nga naging normal na yung antas ng tubig ng Marikina River at nililinis na nila itong paligid ng Marikina River. Balik sa'yo, Chet.
0: Maraming salamat, Ryan Reloban, live na nag-uulat sa Marikina City. The Visayas grid will be placed under red alert for the 12th time this Sunday as power supply falls short of demand. The red alert will run from 6 to 9 p.m., raising the possibility of rotational brownouts. Available capacity stands at 2,228 megawatts, 78 megawatts below projected peak demand. Yellow alerts will also be raised before and after the red alert period. The NGCP says more than 977 megawatts remain unavailable due to plant outages and derated capacities, along with limited power imports from Mindanao. And those are the news this hour. I'm Che Sulit. Stay tuned to the Billionaire News Channel. Good afternoon.

0: Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
3: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Guanzon, she also tried to exploit it.
5: Ano ang pakakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.

0: conversations that go beyond the political headline.
1: Kasi ng mga hula mong kakasol.
2: Hindi man kami sa kayo ni Jess Alimbawa.
3: Parang medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: siyempre, ano, parang suicide ang feeling mo.
1: Matagal na problema to sa Marilao. Alam na ng mga politiko ang dapat nilang gawin. Huwag na sana nilang unahin ang kung ano-anong pagpapapogi sa gobyerno.
2: Mahirap po kasi mainit kasi may bagong panganak, may bata. Kala pag ganito, run out. Mahirap.
3: Babad na sa tubig baha ang Metro Manila at mga karating probinsya. Di pa nakakabangon sa habagat. Panibago na namang sama ng panahon ang nagbabadya.
4: Apaw ang pondo sa flood control pero paliyado naman umano ang mga proyekto. Hanggang kailan magsasakripisyo ang mga Pilipino?
3: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
4: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct.
3: Nakatutok ang Billionaire News Channel sa epekto ng sama ng panahon. Nasa Marilao, Bulacan si Remus Macasero, habang nasa San Simon, Pampanga naman si Laid Cabagan.
4: Nakamonitor din sa Marikina City si Lian Bustillos. Simulan na natin ang
3: Agenda Weekend. Bagyong Pilandok pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Agana Bridge sa Tarlac City gumuho dahil sa walang tigil na pag-ulan. Barzaga pa rin. Expelled Congressman Kiko Barzaga, papalitan ng inabilang kongresista ng Cavite. Higit 40 nakalinya para tumistigo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa Ombudsman. Umano'y illegal reclamation project sa Taguig City, ipinatigil na ng DPWH. Ayala Mania continues. Pinay tennis star, tampok bilang cover ng biggest publication sa mundo.

0: Patay ang isang lalaki sa Angeles City, Pampanga matapos mahulog sa kanal sa kasagsagan ng pag-ulan. Sa Zambales, dalawa rin ang nasawi sa landslide sa Subic Bay Freeport. Yan ang Agenda Weekend Report ni Micah Razon.
1: Halos lumubog sa baha ang buong Pampanga, bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa Angeles City, isang lalaki ang bumabagta sa Phil-Am Friendship Highway nang hindi niya mamalayang kanal na pala ang susunod niyang hahakbangan, kaya nahulog siya at kalaunay nasawi. Sa Lubao, nakunan mismo ng Billionaire News Channel ang pagguho ng isa pang tahanan dahil sa malakas na pagragasa ng tubig. Ang kahabaan ng MacArthur Highway na dinadaanan para mapuntahan ang tatlong lungsod sa Pampanga na San Fernando, Angeles at Mabalacad, nagmistulang ilog na rin. Ang eksena sa kalsada, kanya-kanyang tulak ng motor, mga stranded na pasahero, mga sedan na tila titirik na anumang oras, mga lubog na SUV at mga taong sinuong na ang tubig baha. Kwento ng mga residente, dati pa naman daw sila binabaha, pero hindi naman daw kasing lala ng sitwasyon ngayon. Si DPWH Secretary Vince Dison may nilatag na plano para maibsan na raw ang problemang ito.
2: So, ang plano ngayon, napakalaking detention basin.
3: Sir, camera.
2: Santo Tomas, maybe all the way to dito pa lang, meron na tayong na-identify ng 9 hectares.
1: Sabi rin ng kalihim, huwag masyadong mainip dahil everything takes time.
2: Alam ko naman na impatient na kayo. Diba? Kaya nyo may mga solusyon dito na gaganunin ko lang yung daliri ko, masosolve. Hindi po gano'n.
1: Sa Zambales naman, dahan-dahang nalaglag ang mga bitak ng semento na ito sa Subic Freeport Zone hanggang sa tuluyang bumigay. Dalawa ang nasawi at dalawa ang sugatan. Para sa Agenda Weekend, Micah Razon, Billionaire News Channel.
4: Isa rin ang Bulacan sa mga biktima ng kalbaryo ng tubig baha. Ang mga bakwit, pino na ang mga politiko.

0: politikong puro lang umanong papogi. Narito ang Agenda Weekend Report ni Remus Macasero live mula sa Marilao, Bulacan. Remus, kamusta na yung sitwasyon dyan?
1: Ivy, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar dito sa Marilao, Bulacan. Makikita nyo sa aking likod na humupa na ang baha dito sa Barangay Ibayo. Ngunit hindi lang tubig ang pumasok sa tahanan ng mga residente, kundi sama ng loob sa paulit-ulit na sitwasyon at lumalalang pagbaha.
2: Hanggang lake po doon sa Villa Monteverde po, sir. Opo. Ay, nung araw hindi po ganyan po. Maliit pa ako. Ngayon lang po. Grabe ang baha ngayon.
3: Ginamit nyo dapat yan sa project. Tingnan ninyo ang nangyari sa atin ngayon. Hindi naman po talaga nagkakaganito. Kung sana ang pondo na nanggaling sa gobyerno ginamit ng ayos, siguro hindi naman ganito katindi.
1: Yan ang hinaing ng mga taga Marilao, Bulacan. Sa Poblasyon 2, nasa 250 hanggang 300 na residente ang napilitang lumikas sa Nicanor Convention Center sa Constantino. Kahapon pa lang ng tanghali ay dumagsana ang mga tao sa evacuation area nang biglang tumaas ang tubig baha.
4: Mahirap po kasi mainit kasi may bagong panganak, may bata. Alam pag ganito, run out. Mahirap.
5: Ayaw po nilang tanggapin yung aso sa nung ano rescuer. Sabi hindi raw nila, hindi nila priority ang aso, mga tao lang daw. E di kawawa naman to kung malulunod lang, di ba?
1: Pero hindi lang tubig baha ang kanilang kalbaryo. Kagabi pa raw, wala na umanong kuryente sa lugar. Mainit, madilim, at pahirapan din sa malinis na inuming tubig at pagkain. Ivy, sa gitna ng trahedya at perwisyo, panawagan ng mga residente ay agarang aksyon. Pero higit sa lahat, hiling nila ang pangmatagalang solusyon mula sa gobyerno. Ivy?
0: Ramos, nakarinig ba tayo from the Bulacan LGU or kahit yung mayor dyan sa lugar na yan?
1: Ivy, sabi ng mga residente ay pumunta na daw si Mayor Jem C. kahapon nung kasagsagan ng habagat. Pero ngayon ay wala, nag-aantay pa sila ng ayuda mula sa LGU. Tumulong naman daw ang mga barangay officials sa kanila at nagbigay din ng mga pagkain at konting tubig. Ivy?
0: Maraming salamat, Remus Macasero live mula sa Marilao, Bulacan.
6: Tinangay ng tubig baha ang isang van sa Rodriguez Rizal. Inano ng sasakyan patungo sa creek dahil sa malakas na agos ng tubig. Ligtas namang nakalabas sa mga sakay nito bago mangyari ang insidente. Ayon sa Rodriguez Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, passable na ang mga kalsada sa lugar pero pinag-iingat pa rin ang mga motorista mula sa putik at debris.
0: Nasa gitna ng Bureau of Fire Protection at mga residente ang apat na bata na na-stranded sa baha malapit sa Paso de Blas Bridge sa Valenzuela City. Makikita sa video ang pagbuo ng rescuers ng human chain at paggamit ng lubid para hilahin ang mga bata. Umani naman ang papuri mula sa netizens ng rescuers at mga residenteng tumulong sa operasyon. Sa Olongapo City, naalarma naman ang mga residente ng Barangay Santa Rita dahil sa pagsulpot ng isang malaking sawa. Makikita sa video na lumalangoy ito sa tubig baha. Wala raw magawa ang ilang Marikenyo kundi panoorin ang mga naaanod na gamit dahil sa tubig baha. Kalmado man ang panahon ngayon, libo-libo pa rin ang nasa evacuation. Yan ang Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos live mula sa Marikina City. Lian?
7: Ivy, narito tayo ngayon sa Marikina River kung saan kasalukuyang normal ang level ng tubig, sitting at around 14.4 meters above sea level. Kung makikita nga ninyo sa aking kanan, marami mga residente dito ang nagsisightseeing, ang iba nangingisda pa. Ngayong bahagya lang humupa ang tubig baha dito sa ilalim ng Marikina Bridge. Pero kahit na humupa na ang tubig baha at tanging mga basang kalsada na lamang ang pruweba ng walang humpay na pag-ulan sa lungsod kahapon, hindi raw nito basta-basta mabubura ang naramdaman na takot ng ilang Marikenyo. 2 a.m. ng madaling araw ngayong Linggo, tumungtong sa 18.6 meters ang water level sa nasabing ilog na nagtulak ng forced evacuation para sa mga Marikenyo na nakatira sa low-lying at flood-prone areas sa Barangay Tumana. Umabot sa higit 3,600 individuals ang lumikas sa iba't ibang paaralan sa lungsod matapos umabot ng around 35 inches o hanggang bewang ang pagbaha. Isa rito si Nanay Pia Alano na tila nagbubuhis buhay raw tuwing umuulan sa kanilang lungsod.
8: Hirap, siyempre, ano, parang suicide ang feeling mo. Ayung aming bahay, nasisira ang, ano, ang mga rep, ang mga flat screen, pati kama, puro puti. E di, hindi na magamit pati mga damit, pinapaanod na lang.
7: Samantala, libo-libo pa rin residente ng Barangay Tumana ang nananatili sa evacuation centers kahit pa humupa na ang baha sa kanilang komunidad. As of 4 p.m., 1,019 evacuees ang namamalagi sa H. Bautista Elementary School. Ang sistema ng ilang pamilya, may ilan muna mauuna na umuwi upang maglimas ng gamit na napuno ng putik habang ang ilan ay maiiwan muna sa evacuation centers kung saan nakatatanggap sila ng food aid. Bagamat muling inabot ng tubig baha, nananatiling positibo ang ilang kawani ng Barangay Tumana matapos makakita ng progress sa kanilang flood control. Ayon kay Kagawad Kel Nunez, kung bumagsak ang parehong ulan mula kagabi sa kanilang barangay nitong mga nakalipas na taon, sigurado raw na lubog ang kanilang buong barangay.
9: Talagang low-lying area kami, lahat ng nagagaling na tubig mula sa Antipolo, Montalban, San Mateo, bumabagsak dito sa Marikina River. At nung time kasi na wala pang pumping station, wala yung mga gravity wall, pinapasok ang Barangay Tumana kaagad ng tubig na nagbumula sa ilog.
7: Samantala, alinsunod sa direktiba ni Marikina Mayor Maan Chudoro, nagdeploy na ng heavy equipment at mga kawani mula sa Marikina City Rescue 161 sa iba't ibang bahagi ng lungsod na nabalot ng putik ngayong humupa na ang tubig baha. Nagsasagawa ngayon ng clearing operation sa ilang mga barangay tulad ng Barangay Malanday, Barangay Nangka at kabilang na rin ang Barangay Tumana. Nagpaikot din ngayon ang mga doktor sa iba't ibang evacuation camps upang mamigay ng libreng doxycycline para sa mga apektadong residente. Dito naman sa Marikina River, paambon-ambon na ulan na lamang ang nararanasan. At habang nananatili ang normal ng level ng tubig. Balik sa iyo, Ivy.
0: Alright, maraming salamat, Lian Bustillos. Nag-uulat ng live mula sa Marikina City.
6: Sa halip na makatulong sa paghupa ng baha, hindi napakinabangan ng dalawang pumping station sa Metro Manila. Ilang bahagi raw kasi nito ang ninakaw kaya hindi gumana. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ryan Relubad.
10: Bad news ang bumungad sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa dalawang pumping station sa Metro Manila. May mga kagamitang nawala dahil ninakaw umano na dapat sana'y makatutulong sa pag-iwas sa baha. Una sa Tumana Pumping Station sa Marikina City, kung saan maraming nawawalang flap gate o yung bakal ng gate na nakakabit sa drainage o outfall. Ang nasabing bakal ay otomatikong bumubukas para palabasin ng tubig at nagsasara para pigilan ang pagbalik nito mula sa ilog papunta sa drainage system.
11: At sabihan nyo na lang, oh, yung mga kababayan natin ditong loko-loko na pag nanakaw sila, papakulong natin. No? So, ninakaw daw. So, ang sabi ko, agamin ako ano yung mga nawala, ninakaw, at pagitan na agatan niya.
10: Dahil dito, inutos ng kalihim ang pagbili ng karagdagang mobile pumps. Magkakaroon din ng gate sa bahagi ng Tumana na maaaring isara kapag mataas ang tubig sa Marikina River. Sunod na binisita ni Dizon ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila, kung saan ninakaw din umano ang kable kaya hindi umandar ang nasabing pumping station.
11: Alam mo, very specialized yung equipment dito eh. Hindi yan basta-basta. Kaya nagpatulong ko kay Kap, nagpapasalamat ko sa tulong ni Kap. Hanapin namin yung nagnakaw dito tapos papagubrub ko muna doon bago ikulog. Para maramdaman niya kung ano yung hirap ng mga kababayan natin dito na dahil sa simpleng papakigil lang niya yung wire eh, nakandapirwi-tirwi siya doon.
10: Para sa kalihim, hindi lang ito simpleng insidente ng pagnanakaw, kaya balak na niyang magpaposte ng PCG personnel para magbantay. Para sa Agenda Weekend, Ryan Relubad, Bilyonaryo News Channel.
0: Mahigit 1 milyong individual na ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Pampanga. Ang 3 linggo ng baha sa lugar, hindi pa rin humuhupa. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jandres Calata.
12: pa man nakakabangon sa mga naunang sakuna, dagdag dagok sa mga Kapampangan ang nararanasang sunod-sunod na pag-

0: Ulan sa lalawigan. Sa kabisera ng Pampanga sa siyudad ng San Fernando, 40 hanggang 45 centimeters ang level ng tubig sa ilang bahagi ng Lazatin Boulevard-Hasa intersection. Ayon sa mga motorista, ngayon lang nila hindi nadaanan ang kalsada dulot ng pagbaha. Nagpatupad naman ng forced evacuation sa mga lugar na malapit sa Gugu Dike sa Santo Tomas kagabi dahil sa pag-apaw ng Gugu River.
1: Pumasok po ang tubig ng Gugu River dahil sa laki po ng agos ng tubig ay ito po ay pumasok sa ating dike. Dapat po tayong mag-alerto dahil malaki po ang chance na masira ang ating dike.
0: Habang sinuspende ang power restoration efforts ng Pelco 3 sa Santo Tomas Substation dahil sa matinding pagbaha sa paligid ng pasilidad at hindi madaanan ang mga access road kabilang na ang MacArthur Highway. Umabot naman sa 37 inches o higit 3 talampakan ang lalim ng tubig sa bahagi ng MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga, kaya hindi ito madaanan ng mga light vehicle. Sa Makabebe naman, isa na ang bangka sa mga pangunahing mode of transportation, 60 hanggang 70 centimeters na kasi ang baha sa bayan. Kabilang din sa mga bayan na lubog sa baha ang Masantol, Guagua, Candaba at Lubao. Batay sa pinakahuling datos ng Pampanga Disaster Risk Reduction Management Office, papalo na sa mahigit 1,000,000 individual ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Mahigit 13,000 individual o mahigit 3,000 pamilya naman ang inilikas, habang 317 barangays mula sa 20 municipalities ang binaha. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
2: Alex Ayala is already making waves in New York before even hitting the court. She was featured on the covers of Sports Illustrated and Forbes, two of the world's biggest publications. Tinawag siyang Pride of the Philippines ng Sports Illustrated, habang itinampok naman ng Forbes ang tagumpay niya sa loob at labas ng tennis court. American sports network ESPN has described Alex as WTA's biggest star since Serena Williams, despite never having won a major and never cracking the top 10. And speaking of US Open, familiar face na naman ang makakaharap ni Alex Ayala. Sa first round ng women's singles, she will share the court with American qualifier Mary Stoyana. Papasok si Ayala bilang number 17 seed, the highest Grand Slam seeding of her career. World's number 122 naman si Stoyana. Unang naglaban ang dalawa sa Pennsylvania noong 2024 kung saan nanalo ang Pinay tennis star.
3: Pamantasan ng lungsod ng Maynila, nanindigan sa iginawad ng Doctor of Laws kay PBBM. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: pasundan ng pagguho ng Agana Bridge na dapat sana ay magsisilbing alternative route ng mga motorista. Dahil sa insidente, halos maputol na ang biyahe patungo sa western parts ng Tarlac at Pangasinan.
1: Isang araw matapos bumigay ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge, gumuho rin ang bahagi ng Agana Bridge sa Tibag, Tarlac City. Nangyari ito bandang alas 7 ng gabi ng Sabado, habang patuloy ang malakas na ulan at malakas na agos ng tubig mula sa Tarlac River. Ang Agana Bridge ang ginawang alternative route nang hindi na passable ang Aquino Bridge simula Biyernes ng hating gabi. Pero ngayon, hindi na rin ito madadaanan. Ayon sa Tarlac City Information Office, isang sasakyan at isang motorsiklo ang nahulog sa ilog. Tinatayang nasa 5 tao ang sakay nito, naiulat na may isang nakaligtas. Patuloy namang kinukumpirma ng otoridad ang eksaktong bilang ng mga biktima at nailigtas. Hindi lang mga tulay ang problema, may namatan ding sinkhole sa Aquino Boulevard malapit sa Ninoy Aquino Bridge. Ilang barangay sa Tarlac ang binaha dahil sa walang tigil na pag-uulan. Sa paniki, tulong-tulong ang Philippine Air Force, PDRRMO at Bureau of Fire Protection sa paglikas ng mga residente sa Barangay Adwas.
0: Church, patuloy namang binabantayan ang sitwasyon sa lugar, lalo pat inaasahan yung tuloy-tuloy na pag-uulan sa Tarlac. Dito naman sa San Simon, Pampanga, nakatayo tayo sa La Treve Subdivision sa Barangay Santa Monica sa San Simon, Pampanga. George, baha dito sa kinatatayuan natin. Ayon sa mga residente, 3 linggo na raw hindi humuhupa ang baha dito. George?
2: Yun nga, Lade, ang problema kung 3 weeks nang baha dyan sa area na kinatatayuan mo sa San Simon, paano nagko-cope ngayon yung mga residente sa sitwasyon nila dyan?
0: George, kung makikita mo sa aking likuran ay may mga bangka kung saan itong mga bangka na to ay naghahatid sa mga residente palabas at papasok dito sa Barangay Santa Monica. Dito, hanggang dito pa lang yung baha dito sa tuhod ko, sa katawan ko. Pero pagdating daw doon sa dulo, George, umaabot na hanggang dibdib ng mga tao ang baha na dinaranas ng mga residente dito. Kaya nangangailangan na rin ng bangka para mahihatid sila sa kani-kanilang tahanan at makalabas sa kani-kanilang tahanan. George?
2: Okay, maraming salamat sa ulat na yan, Lade Cabagani. Nagulat ng live mula sa San Simon, Pampanga. Ipagpatuloy ang nasimula ng anak na si expelled Congress Miao Kiko Barzaga. Yan daw ang misyon ni newly elected Congresswoman Jenny Barzaga matapos manalo sa Cavite Special Elections. Narito ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal.
3: Barzaga pa rin ang mauupong kinatawan ng 4th District ng Cavite sa 20th Congress. Matapos ihalal si dating Dasmariñas City Mayor Jenny Barzaga bilang kongresista sa ginanap na special elections para palitan ang nasibak niyang anak na si dating Representative Kiko Barzaga. Ayon sa nanay ni Kiko, ipagpapatuloy niya ang mga hindi natapos ng kanyang anak.
4: Children, tapos yung pagdating din sa health regarding doon sa animal welfare, tapos yung pati yung kay Kong PD, yung sa environment, isa rin yung sa gusto natin, at saka syempre yung mga gusto ko rin yung mga tamang, yung mga fake news. Syempre yung mga benefits pa ng mga, kasi as a nurse by profession, yung mga benefits pa ng ating mga health workers.
3: Landslide win kung tawagin ang resulta. 201,893 ang bumotong pabor kay Barzaga laban sa 4 na iba pang kandidato. Hahalili naman sa nabakanting upuan ni Mayor Jenny ang isa pang anak niya na si dating Dasmariñas City Vice Mayor na si Ferdy Barzaga. Biro pa ni Kiko, panalo pa rin ang Barzaga dynasty. Ang bagong halal na kongresista, may mensahe kaugnay sa pagkumpuni ng mga drainage sa kanilang lugar.
4: So pagkatapos nung last year, nakita namin na yun yung binaha. So ginawa namin, yun yung ginawa namin malalaki. Pinalitan namin mga drainage, yung lakihan namin. Inayos namin yung mga yung sa ilog, nilinis din natin. So ngayon, yung apat na site na yon ay clear na, wala nang baha doon.
3: Ilan sa ipinangako ni Barzaga na tututukan sa panunungkulan ay ang kalusugan, kalikasan at flood control. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, Bilyonaire News Channel.

Nakapili na ang non-Moro Indigenous Peoples ng dalawang kinatawan para sa Bangsamoro elections na siyang ipoproklama kasama ang mga kandidatong mananalo sa Setyembre. Yan sina Joe Jenna Hover mula sa grupong Teduray at Leticia Datuwata mula naman sa IP Group na Lambangyan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, naging mapayapa ang selection ng NMIP representatives bago ang barn polls nagkakasa ng sariling assembly ang mga tribo para pangalanan ang kanilang delegado ng batay sa kanilang tradisyon. Gaganapin ang kauna-unahang parliamentary poll sa September 14, habang target naman ang proclamation ng mga nananalo sa September 15. Nagsalita na ang pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM kasunod ng pag-alma ng ilang mga grupo at estudyante sa paggawad nito ng honorary degree of Doctor of Laws kay Pangulong Bongbong Marcos. Naninindigan ito na pagkilala lamang sa kontribusyon ng Pangulo sa Universidad ang dahilan ng conferment, lalo't na ipagawa ang PLM Medicine and Allied Sciences Building. Naiintindihan daw ni Chairman Edward Serapio ng BOR na hindi ito neutral act para sa iba dahil maaaring makwestiyon ang politika at integridad ng paggawad na ito. Sineseryoso raw niya ang mga kritisismo pero naway manatili raw ang respeto at masusing panghusga sa kabila ng hindi pagkakasundo sa desisyon ng pamantasan. Ang honoris causa o ang honorary doctorate degree na natanggap ng Pangulo ay ang pinakamataas na maaaring igawad ng isang universidad.

0: from 28 to 42. Nadagdagan pa mga testigo ng Office of the Ombudsman sa nilulutong mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
1: Nasa 42 na ang testigo ng Office of the Ombudsman sa binubuo nitong kaso laban kay dating House Speaker at ngayon later First District Representative Martin Romualdez. Kaugnay pa rin ito sa mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering na kinahaharap ni Romualdez dahil sa umano'y pagtanggap ng flood control kickbacks.
2: 28 are the new witnesses that the investigators deemed necessary so that we can controvert or the investigators could controvert the recantations. So that's 28 new ones plus the 14 that had been that are remaining from the 18. So that's 42.
1: Paliwanag ni Clavano, mas pinahahalagahan ng anti-graft body ang kalidad ng mga testimonya kesa sa bilang ng mga testigo.
2: Ayaw naman namin na maging numbers game ito. May 25 sila, may 42 kami, but that's not the point eh. What we're trying to find, it's not yung pataasan ng number. Ang gusto naming malinawan dito ay quality po ng sinasabi ng mga tao. No? So, if the investigators can prove that indeed a lot of irregularities attended the recantation, then the quality of the first affidavit must be upheld.
1: Kaya pag-aaralan at susuriin din anya ng tanggapan ng ombudsman ang orihinal na affidavits at maging ang mga recantation. Nanindigan si Clavano na hindi anya eraser ang recantation, bagkus dagdag ebidensya ito sa tuloy-tuloy na imbestigasyong isinasagawa ng ombudsman.
2: Meaning to say that the first affidavit will still be there, but the second affidavit will now be paired with the first affidavit to determine which amongst the two is actually the truth.
1: Una nang pinabasura ng kampo ni Romualdez ang mga reklamo dahil sa pagbaliktad ng 32 individual sa kanilang naunang salaysay. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonero News Channel.
3: Ipinatigil na ng Department of Public Works and Highways sa mga proyektong iniuugnay sa umano'y illegal na reclamation sa Laguna de Bay sa Taguig City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, inilabas na nila ang cease and desist order nitong August 20, alinsunod sa utos ng Office of the President sa pamamagitan ng Philippine Reclamation Authority. Una nang iniulat ng Bilyonero News Channel ang impormasyon mula kay Senador Panfilo Ping Lacson na may mga natuklasan umanong bagong titulo ng lupa na sumasaklaw sa humigit kumulang 38.8 na hektarya ng illegally reclaimed land sa Taguig side ng Laguna Lake. Ipinatawag na rin daw ang Taguig City Government, MMDA at PRA para talakayin ang issue ayon sa DPWH. Una nang nanindigan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na for public use ang reclamation habang wala pang pahayag ang Taguig LGU sa ngayon. Pabor pa sa Taguig kung mapapatunayang ilegal ang ilan sa mga titulo ng lupa sa umano'y illegal na reclamation sa Laguna Lake. Ayon yan kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Yan ay matapos ibunyag ni Senator Ping Lacson na 4 na parcel na may kabuuang lawak na halos 39 na hektarya ang natukoy umanong may fraudulently issued na mga titulo. Partikular na tinukoy ni Cayetano sa isang Facebook Live ang isang 18-hectare na lupain.
4: May isang nasa dyaryo kahapon na 181,000 square meters o 18 hectares na illegally titled. Isang banda po, nag-hope din kami na totoo yun. Bakit? Kasi kung totoong illegal yun, gobyerno yun, edi may 18 hectares tayo ngayon para sa gobyerno. Di ba? So, pag-pray nyo lang mga kapatid na ang minin ng iba na harm ay minimin ni Lord para sa good.
3: Kasabay nito, pinalagan ni Cayetano ang mga paratang na kinakamkam niya para sa sarili ang ilang lupa sa reclamation area habang sinabi niyang matagal na raw gusto ni Mayor Lani Cayetano na masuri ang mga titulo.
0: Sinibak ni Public Works Secretary Vince Dizon sa pwesto ang Maintenance Chief ng Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office na si Engineer Loreto Balena Jr. Ayon kay D-Zone, dahil yan sa mabagal na pagtugon sa kalamidad at kapabayaan sa kanyang tungkulin. Ang pagsibak daw kay Balena ay pagtugon lang din sa direktiba ni PBBM na linisin ang hanay at tanggalin ang mga empleyado na hindi naman epektibo.
3: Personal na binisita ni Governor Lilia Pineda, Vice Governor Dennis Pineda at Lubao Mayor Esme Pineda ang mga bakwit sa Barangay Santo Cristo, Lubao, Pampanga. Aabot sa halos 80 pamilya ang nakatanggap ng hot meals, emergency supplies at mga gamit pambahay. Ayon kay Governor Pineda, pinag-aaralan na rin nila ang posibleng relocation at pabahay para sa mga pamilyang tuluyang nawala ng tirahan. Una nang ininspeksyon ng gobernadora ang nasirang bahagi ng retaining wall at slow protection ng Santo Cristo Dam na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng mga tirahan sa lugar. Iniimbestigahan na rin ang sanhi nito.
0: Higit 5 bilyong piso raw ang kailangan ng Department of Education para sa pagpapatayo ng halos 500 classroom na napinsala ng sama ng panahon. Ayon sa DepEd, gagamitin ang pondo para sa major at minor repairs, maging sa cleanup at clearing operations. Sa ngayon, higit 1,100 na silid-aralan daw ang ginagamit bilang evacuation centers. Tiniyak naman ng ahensya ang pakikipag-ugnayan nila sa field officers para ma-monitor ang banta ng kalamidad sa sektor ng edukasyon at validation ng class suspensions.
3: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, are we expecting more of this weather this week?
5: Yes, Ivy. We're expecting na 2 to 3 days pa na magkakaroon pa tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon dahil pa rin sa enhanced dagat o southwest monsoon na unti-unti pa nalalakas itong si tropical depression with local name na Pilandok. Puling namataan si Pilandok sa layong 1,180 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglayang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, so nasa tropical depression na category ito, at may pagbugso na hanggang 55 kilometers per hour. At mabagal po itong kumikilos sa Hilagang Kanluran dito sa may northern Philippine Sea. So ina-expect natin na mananatili pa rin ito dito sa may karagatan sa sumunod po na 24 oras at maaaring sa araw po ng Martes na ito ay tuluyan pang humina bilang isang low pressure area. So wala naman tayo nakikitang landfall scenario sa alinmampanig ng ating bansa regarding kay tropical depression Pilandok. Samantala, yung mga pag-ulan natin, as of the moment, concentrated pa rin nga dito sa may western section of Luzon. Meron tayong red rainfall warning over Pangasinan, Zambales, malaking bahagi ng Bataan, Tarlac at Pampanga. Habang dito sa Metro Manila, meron po tayong nakataas na orange rainfall warning. Posible pa rin tayong magtaas ng mga heavy rainfall warnings over Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, dito rin sa Calabarzon and Metro Manila, maging sa bahagi.

0: po ng Occidental Mindoro sa susunod na 24 oras. Kaya patuloy na paalala ng pag-asa, mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha, pagtapong ng mga kailugan at pagguho ng lupa lalo na sa mga mountainous areas dito sa may norte. Ang natita lang bahagi ng Luzon, yung mga hindi natin nabanggit po, generally magiging maulap at may chance po ng mga light to moderate rains munsod din ng southwest monsoon, habang dito sa may parteng Visayas, pinaka-apektado ng habagat ang western section, itong western Visayas and Negros Island region. The rest of Visayas plus the entire Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman, at may chance pa rin po ng mga isolated na ulan or mga localized thunderstorms. At yan muna napapanong balita ngayong Linggo. Balik sa iyo, Ivy.
1: Maraming salamat sa weather update, BNC resident meteorologist Benison Estereja.
2: Hindi lang baha ang kalaban ng mga Pilipino ngayong panahon ng tag-ulan. Tumataas din ang panganib ng iba't ibang sakit gaya ng leptospirosis, trangkaso, ubo, diarrhea o dengue. Mag-zero in tayo sa dengue. Ang dengue ay isang viral disease na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng infected na female Aedes mosquito. Karaniwang sintomas nito ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo at katawan, pagsusuka at rashes, at may severe cases din na nagdurugo ang gilagid at ilong. Kung hindi ito maaagapan, it may cause death. At hindi kailangan ng malaking imbakan ng tubig gaya ng kanal, swimming pool o fountain para dumami ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Kahit maliit na lalagyan na naiipunan ng tubig gaya ng timba, paso, bote o gulong, pwedeng maging breeding ground ng Aedes mosquito. Basta may stagnant water, tandaan, posibleng pamugaran niya ng lamok. Kamakailan ay idineklara ang dengue outbreak sa probinsya ng Bohol. Batay sa executive order ng lalawigan mula January 4 hanggang August 22, 2026, umabot sa 1,883 ang dengue cases. 21 dito ang nasawi. At tatlong magkakasunod na linggo nang lumampas sa epidemic threshold ang mga kaso. Mas mataas din ito ng 7% kumpara sa kaparehong panahon last year. Ano bang ginagawa para mapigilan ang dengue? Nariyan ang 4S strategy ng Department of Health. Search and destroy, hanapin at alisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Self-protection, gumamit ng mosquito repellent at magsuot ng damit na nagpoprotekta sa balat. Seek early consultation, ito mahalaga to. Magpakonsulta agad kapag may sintomas, lalo na kung tuloy-tuloy ang lagnat. At support fogging or spraying kapag kailangan, lalo na sa mga lugar na may outbreak o mataas na transmission. May bakuna din gaya ng kontrobersyal na Dengvaxia na bagamat aprobado ang paggamit in other countries, dito sa atin tila may kadikit ng stigma ang gamot na ito. Sa ngayon, banned ang Dengvaxia sa Pilipinas at wala pang ibang bakuna kontra dengue na inaaprubahan ng Food and Drug Administration. In other parts of the world, they are trying unconventional ways. Lamok versus lamok para labanan ang dengue. Gumagamit sila ng Wolbachia, isang uri ng bakterya na inilalagay sa male Aedes aegypti mosquitoes. So ang tanong, bakit male? Kasi hindi nangangagat ang lalaking lamok. Female lang. Kapag nakipag-mate ang lab-grown male mosquito na may Wolbachia sa ordinaryong female Aedes aegypti, hindi napipisa ang mga itlog nila. Kaya habang paulit-ulit na nakakapagpapawala ng Wolbachia-infected males, unti-unting nababawasan yung populasyon ng lamok na posibleng carrier ng dengue. At kapag mas kaunti ang dengue mosquitoes, mas mababa ang posibilidad ng transmission sa tao. Ang tanong, gaano ito ka-epektibo? Sa isang trial sa Singapore na inilathala sa New England Journal of Medicine ngayong 2026, lumalabas na sa mga lugar kung saan pinakawalan ang Wolbachia-infected male mosquitoes, bumaba ng malaki ang populasyon ng dengue mosquitoes. At tinatayang 71 hanggang 72% ang protective efficacy laban sa dengue. Ibig sabihin, malaking kabawasan ito sa panganib ng dengue, pero hindi ibig sabihin na zero chances na ng dengue. Kaya ang tanong, pwede ba ito sa Pilipinas? Well, posible naman, pero hindi ito simpleng, tara, magpakawala tayo ng Wolbachia mosquitoes at tapos na. May mga international trials na nagpapakita ng magandang resulta, pero kung gagawin man ito sa Pilipinas, kailangan itong dumaan sa masusing scientific evaluation, tamang regulatory process, maingat na implementation at higit sa lahat, ang pagtanggap at pakikilahok ng mga komunidad. Ayon kay Infectious Disease and Tropical Medicine Expert Dr. Ronjin Solante, bukod sa Singapore, ang ilan sa mga ASEAN countries ay nagsimula na sa kani-kanilang pag-aaral hinggil sa paggamit ng Wolbachia mosquitoes para labanan ng dengue. Kaya habang pinag-aaralan natin ang mga bagong teknolohiya tulad ng Wolbachia, hindi nagbabago ang pinakamahalagang depensa laban sa dengue. Alisin ang pinamumugaran ng lamok, protektahan ang sarili, at magpakonsulta agad kapag may sintomas. Dahil ang laban sa dengue ay hindi lamang laban ng gobyerno. Bawat tahanan, bawat komunidad, may papel. At kung may bagong paraan para labanan ng dengue, dapat masusi itong pag-aralan at gamitin ng may sapat na batayan.
3: Taylor Swift steps up for a mom who risked her life to help a stranger. The singer donated $50,000 to the GoFundMe, organized to help with the cost of Ashley Taunton's recovery. According to the page, Ashley was helping a crash victim on a highway when another car came hurling towards them. She pushed the person to safety and took the full force of the impact herself. Umabot na sa higit $75,000 ang donations para sa kanyang pagpapagaling. Kabilang na rito ang $13 contributions mula sa Swifties, the dollar amount representing Swift's known favorite number. Olivia Rodrigo is also giving back with a $10 million donation to support women and girls. 10 non-profit organizations ang makinabang through proceeds from Olivia's Daisy Chain Fields Festival. Isa itong music fest sa California, featuring an all-women lineup including Chapel Roan, Dochi, and Stevie Nicks. Mission ng non-profit groups na itaguyod ang healthcare, reproductive rights, education, at proteksyon ng mga kababaihan. Matatandaan na noong 2024, ibinigay din ni Olivia ang kita ng Philippine leg ng kanyang gut store sa non-profit group na Japaygo. With Carl Tamayo out due to injury, a new face joins Gilas Pilipinas for a crucial matchup against Iran in the 2027 FIBA World Cup Asian qualifier. Kilalanin natin siya sa Weekend Report ni Zeus Valdez.
4: May bagong dagdagang Gilas Pilipinas sa pagharap nito sa Iran. Kasama na sa final lineup ng Pilipinas si Converge Fiverr-Xers big man Justin Arana para sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers gamit ang pwesto ni injured forward Carl Tamayo. At para kay Arana, isa itong malaking gabi dahil ito ang kanyang debut para sa senior men's national team. Nakasama pa si Tamayo sa lineup sa unang laro ng window kontra Jordan pero napilitan siyang umalis sa third quarter matapos magtamo ng ankle injury sa 82-81 na overtime win ng Pilipinas. Dahil dito, kinailangan ni head coach Tim Cohn na maghanap ng bagong pampuno sa front court. Ngayon, sasabit si Arana sa front line ni na Junmar Fajardo, AJ Edu, Kai Soto at Justin Baltazar. Isang malaking hamon para sa 27-year-old Converge Fiverr-Xers center sa kanyang unang paglalaro para sa Gilas. Pero hindi lang debut ang nakataya, may malaking misyon ng Gilas na kailangang ituloy ang momentum mula sa dramatikong panalo kontra Jordan at makakuha ng isa pang mahalagang victory sa second round ng qualifiers. Kasama rin sa final lineup sina Scottie Thompson, CJ Perez, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Tres Newsome, Troy Rosario at Juan Gomez de Leano. Kaya sa halip na manood mula sa sidelines, may pagkakataon si Arana na ngayon mismo maging bahagi ng crucial na laban ng Gilas Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
2: Budget deliberation sa Senado, kasado na sa Webes. Mga ahensyang sasalang, alamin. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka, nagbabago nga ang

0: Tiempo ang titikat galawang di nagbabagoy iyong pananaw.
1: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Techno Hub. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview at Quezon City Circle. On top of the situation daw si PBBM sa gitna ng kaliwat-kanang pagbaha sa bansa. Sinagot din ng Malacanang ang mga pumupuna sa umano'y birthday bash ni F. Eliza.
2: Ang Pangulo ay Pangulo saan man siya naroroon. Yan ang mensahe ng Malacanang sa publiko ngayong hinahagupit na naman ng habagat at ng mga binabantayang low pressure area ang Luzon. Inatasan at pinaalalahanan na raw ni PBBM ang mga ahensya ng pamahalaan para sa mabilis na pagtugon sa mga apektado ng masamang panahon. Nitong August 26, ipinagdiwang ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kanyang 67th birthday sa Makati. Sa now viral videos posted by former Vegan City Mayor Bonito Singson, kita ang pangaharana ng Pangulo sa unang ginang gamit ang awitin ni Basil Valdez at ng The Beatles. Pero umani ng kritisismo ang selebrasyon ni FL at ang appearance ng Pangulo rito. Ang dating spokesman ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque, ibinahagi ang video sa kanyang page at sinabing may pa-concert anya si PBBM habang lubog sa baha, ang Bulacan at Pampanga. In-update pa ito ni Roque at sinabing wala namang mali sa kanyang isinulat dahil talaga naman daw linggo na ang itinatagal ng baha sa mga lugar na ito. Depensa ng Malacanang, ang paglalaan daw ng ilang oras para sa pamilya ng Pangulo ay hindi nangangahulugang tumitigil ang kanyang tungkulin bilang presidente. Una na rin nag-viral ang birthday sabbatical ni FL noong August 17 dahil kasabay din ito ang pananalasa ng habagat. Sinagot na rin ito ng Malacanang at sinabing,
3: karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon at ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po ni First Lady ang lahat ng opinyon para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong, batikos ay kailangan itong malaman.
2: May bagyo man daw o wala, tumutulong ang unang ginang sa pamamagitan ng kanyang opisina at ang tanging layunin lang daw ng pagpo-post ni FL.
3: At nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga, ipagbundi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal. So muli sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal.
2: Noong August 26, ang araw ng selebrasyon ni FL, nasa official schedule ng presidente ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng National Movement of Young Legislators sa loob ng palasyo.
4: Kasado na ang deliberasyon ng Senado para sa proposed 2027 budget sa Webes. At sa ilalim nito, kalusugan daw ang priority ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
5: Mas tututukan ng bagong Finance Committee Chairman na si Senator J.B. Ejercito ang basic services sa 2027 national budget. Kabilang dito ang kalusugan, edukasyon, pagkain, hanap buhay at infrastructure. Ayon kay Ejercito, bilang isa sa mga may akda at sponsor ng Universal Healthcare Law, dapat makamit ng mga Pilipino ang totoong zero balance billing.
6: Intention ko ay madagdagan ng konti ang ating pong subsidy for PhilHealth para mas gumanda pa ang kanya pong benefit packages, yung pong mas marami po ang makinapan, no? Natin makababayan hanggang middle class po. Sa DOH hospitals, dadagdagan na rin natin ang pondo para mas lalo nang maramdaman ng ating makababayan ang universal health care.
5: Mas mahigpit din daw niyang susuriin ang 2027 budget ng DPWH, lalo na ang mahigit 100 bilyong pisong alokasyon para sa flood control projects.
6: Ang aking instruction, kung sakasakali, sa DPWH at iba pang ahensya, ituloy ang flood control only to complete the uncompleted projects. We close the gaps, we complete the uncompleted flood control projects. Mm-hmm. At wala nang bago. Kung sakali man, dapat ito'y in accordance with the master plan.
5: Mm-hmm.
6: Dapat po nasa top 10 na mga flood-prone provinces.
5: Samantala, nakatakdang busisiin ang Senado sa Huwebes at Biyernes ang budget

0: ng Ombudsman, COA at Department of Health. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
1: Safe space para sa mga mamamahayag. Yan ang panawagan ng Commission on Human Rights sa gobyerno ngayong National Press Freedom Day. Iginit ng CHR na dahil sa free press, napapalakas ang kamalayan ng mga Pilipino at napapanagot ang mga tiwali na nasa kapangyarihan. Nanawagan din ang Komisyon ng Hustisya para sa mga biktima ng red tagging at iba pang uri ng pagbabanta sa mga journalist at kanilang pamilya. Sa World Press Freedom Index, nasa 114th place ang Pilipinas. At ayon sa Reporters Without Borders, nananatili ito bilang isa sa pinakadelikadong bansa para sa mga mamamahayag.
2: Pinalagan ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang kumakalat na social media post ng tila pangmamaltrato ng isang city government employee sa street vendor. Sa isang Facebook post, kalakip ang screenshot ng lumang Reddit post na nagpapakita ng umano'y pang-aabuso, a tweet ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Dito, tinanong ni Guanzon kung alam daw ba ni Robredo ang nangyari. Paglilinaw ni dating VP Lenny, nangyari ang insidente 3 o 4 na taon na ang nakalilipas, panahong hindi pa siya alkalde. Giit ni Robredo, hindi niya kukonsintihin ang ganitong pangyayari sa ilalim ng kanyang pamumuno.
3: Harry Styles gave a cheeky nod to the wedding of his ex-girlfriend Taylor Swift sa opening night ng kanyang 30-day concert residency sa Madison Square Garden. Harry alluded to Swift's marriage to NFL star Travis Kelce.
4: Madison Square Garden, home of the world champion New York Knicks. And they also do weddings.
3: Harry and Taylor dated from November 2012 to January 2013. Si Harry ang inspirasyon umano sa hit song ni Taylor na Style from her 1989 album. Despite their past, there appears to be no bad blood between the two. Cedric Stephen Yang of De La Salle University is moving on to the semifinals of Bilyonaryo Quiz Bee Season 2. Dikit ang laban ni Yang, Shane Vast Casino ng University of San Carlos at Charles Dwight Pelaez ng UP Los Baños. Pero sa last round, Yang maintained his lead at naka-apat na tamang sagot pa sa bonus round.
5: I was slow on the draw.
6: Must have been the lights, must have been the buzzer. Again, slow on the draw. That's the key phrase there. You're a bit slow on the draw, but still you emerged victorious with 15,000 pesos.
3: Dahil dito, nakuha niya ang 12,000 peso bonus, making his total earnings 27,000 pesos.
1: Sabi ni Benison, 2 to 3 days pa yung pag-ulan.
7: Yeah. Grabe, no? At kung kailan holiday pa naman bukas.
8: I know. Bare months na next week?
7: Yes.
8: Yeah, next week. Tama. Merry Christmas, I guess.
1: Well, sana merry yung Christmas nating lahat in the coming days.
7: So stay safe and dry, everybody. I know tomorrow, holiday, spend time na lang with your family. Kung hindi kailangan lumabas, stay indoors na lang.
2: At yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Ako si Ivy Reyes.
7: Ako naman si Raymond Gutierrez. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
1: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.

0: gabi, sisimulan na natin ang agenda.
1: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
2: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
0: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
3: Ang ilang proyekto ng kumpanya hindi makita, ang iba naman hindi pa kumpleto.
1: 2 years of bold truth, 2 years of being first.
4: Congratulations!
1: That's the order. That's the agenda.
5: Dito ba?
6: Mayroon ka bang gusto mong iparating na concert sa agenda mo?
5: August 29, it's a Saturday sa Arte Theater at Agenda Isabela.
6: Yeah.
5: And we have Marco Season, Nathan Randall, Kellen, Zana, and just si Megan Aguilar. It's all a Canseco concert.
0: Si Raya Capulo.
7: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
7: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
1: Politico Nightly.

0: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: I'm Attorney Karen Jimeno.
2: No judgment.
1: What should the defense be most concerned about?
3: The prosecution will have to build on threat.
2: No debate.
1: Do you think that the prosecution has established a strong enough case?
4: Definitely not a strong case.
2: Just open conversations.
1: Many have said that the Supreme Court can break the gridlock at the Senate. Quorum was declared with only 12 senators. Be informed, be insightful of the news.
2: At the forefront on Bilyonario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo ngayon sa Melo 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning po sa inyong lahat. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: At magandang umaga sa inyong lahat. Wala pa yung ulan.
1: Oo nga.
0: Pero parang paparating na.
1: Kagabi. Hindi ba? Nagparamdam na kagabi.
0: Alam mo ang ginawa ko sa garden ko? Mm. Dahil nalulunod, nilagyan ko ng trapal. Para matakpan yung mga halaman na importante.
1: Buti ka pa, may flood control measure.
0: May flood control measure. Siguro dapat makonsulta ako ng DPWH.
1: Cost-effective pa.
0: Effective kaya. At saka alam mo ang ginawa ng hardinero namin, gumawa siya ng mga sirit na gano'n para parang may alley. Doon pupunta nadaloy lahat ng tubig.
1: Tingnan mo.
0: Oy, di ba? Ang galing, 2 inches. Ganyan. Ayun, doon pumunta lahat ng tubig.
1: Simpleng solution.

0: Person, pwede i-replicate sa Espanya.
1: Kaya nagtataka ako. Ako na ba ang pinakamatalinong tao sa buong mundo? Palagay ko hindi. Okay. Sa ilalim ng panukalang budget para sa 2027, alam po ba ninyo, higit 1 trilyong piso ang ibabayad sa utang ng Pilipinas. Kaya, idikit na nga natin ang ating word of the day dyan. Ang ating memo speak word of the day ay death trap. Ayan.
0: Sound hindi, effect.
1: Hindi, hindi debt trap. Ang ibig po sabihin nito ay walang katapusang utang dahil paulit-ulit na umuutang para mabayaran ng lumang utang hanggang kamatayan.
0: Oo. Oh, yun na yung vicious cycle, paulit-ulit lang.
1: Oo. Oh, kasi debt trap ang alam nila eh. So, debt trap. Ayan. Pero sana naman hindi natin ikamatay yung pagbabayad ng utang. Ang problema, ang ipambabayad po natin ng ating utang ay atin ding uutangin.
0: Oo. Di ba nangyayari din yan sa mga simple households, hindi ba?
1: Oo naman. Nangyari na rin sa akin yan dati. Yung mangungutang ka para mabayaran mo yung credit card mo. Eh utang din yung credit card, hindi ba?
0: Kaya yung iba, at least yung interest lang. Mm-hmm. Pero lolobo pa rin yung utang.
1: Oo, lolobo pa rin ang utang. Nako, alam po ba ninyo, pag hindi nyo binayaran ng credit card ninyo, 3% on the balance ang dinadagdag sa iyong total. Kaya kailangan bayad ka agad ang credit card. Oo. Lahat yan bubusisiin natin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
1: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
2: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
0: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
3: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
1: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
4: Congratulations!
1: That's the order. That's the agenda.
5: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
6: I'm Antoine Rojas.
1: Get ready.
5: It's time to keep your eyes on the prize.
1: Be prepared.
5: On The Scorecard tonight,
1: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
5: Where sports are business and business is our sport.
1: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel. A political reckoning. A nation on watch. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds, every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Billionario News Channel will be there with comprehensive reported analysis and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage. Get today's memo.
0: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT sa nangyaring school shooting sa Tacloban. How do we make sure that this doesn't happen again? Do you agree? We are already in the upper middle income status.
7: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
1: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
0: Umuusad na sa Kongreso ang deliberasyon para sa 2027 National Budget. 7.2 trillion pesos ang pinag-uusapang pondo. Kaya naman, dapat lang na maging mabusisi kung saan ito gagastusin sa susunod na taon.
8: Ang masaklap kung utang ang pag-uusapan, 1.1 trillion ang posibleng matapyas sa national budget.
0: Kaya naman ang tanungin namin ng taong bayan kung paano tayo makakabangon sa usaping utang ng Pilipinas na utang din ang ipinambabayad, ang sabi nila.
7: Hindi naman issue yung pangungutang eh. Ang issue is kung paano gagamitin yung utang. Like for example, ng utang ka para magnegosyo, edi mas malaki yung kikitain natin kaysa doon sa utang na pinambayad natin. Pero kung walang paggagamitan ng maayos yung utang, edi wala rin.
9: Paying debt using debt only adds, well, more debt to us and puts more burden on the Filipino people, particularly the middle class who carry most of the taxes of the Filipino people. And that point matters because the only way for the government to defray its expenses is by taxing the people. So the first thing I think is to craft or develop systemic solutions.
10: That's okay as long as we're able to fund it towards something more meaningful. And I think that's what the Philippines really needs to do, to be able to control their money and to be able to budget it well so that we don't lose it to corruption, we don't lose it to those projects.
11: If we're borrowing the money to spend it on things that have value or what we call product investments, something that will increase in value in time, this can help increase our GDP.
0: Ayun na nga, hindi naman tayo kailangan maging economics graduate.
12: Oo.
0: Para hindi ba, para maintindihan na kapag halimbawa sa sarili mong bahay, kung maganda ang pupuntahan at alam mo kung paano mo babayaran, okay lang.
12: Oo.
0: Ang problema, bakit palaki ng palaki at hindi na babayaran? Para himayin ang national debt allocation sa budget. Makakasama po natin ngayon, Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Welcome back to Memo, Sir Sunny.
4: Thank you for the invitation. Morning.
0: Opo, ayan. So, magkano po ba talaga for the 2027 budget na ngayon po ay pinag-uusapan ng mga kongresista at mga senador, magkano po yung nakalaang pondo para sa pambayad sa utang?
4: Right now, 2.7 trillion ang nakalaan dun sa bayad utang. Pero despite that, lalaki to 21.5 trillion ang utang at the end of 2027.
0: Ah, lalaki pa rin?
4: Lalaki pa rin. Pero mag-comment dun sa mga nagsalita.
0: Oh, sige po.
4: May kailangan iwas to sa pag-iisip eh. Mm-mm. Kasi hindi negosyong gobyerno.
0: Ah, okay.
4: Hindi rin siya bahay.
0: Okay.
4: Hindi rin siya household. So, yung pag-iisip na okay lang umutang basta kumikita, pwede rin isipin para sa negosyo. Mm-hmm. Pero yung gobyerno, ang pangunahing tungkulin ng gobyerno, serbisyo.
0: Ah.
4: So, kailangan ibustuhin ko ng klaseng pag-iisip kasi mamamali tayo eh. Mamamali at makakalimutan. Ang gobyerno ay nandyan para magbigay ng serbisyo sa lahat ng mamamayan. Mm-hmm. Kaya kung gagamitin pamantayan kung tama ba ang paggamit ng utang ay kumikita ba siya o hindi, hindi ang trabaho ng gobyerno. So, I have to medyo disagree with the ilang points na raised kasi mamamali
0: tayo. Ganun din po iniisip namin eh na kapag umutang ang gobyerno, baka naman may paglalaanan.
4: Ay, well, oo, tama naman yun.
0: I mean, paglalaanan na para umikot, yung pala hindi. Talagang lahat ng pera nila dapat para sa serbisyo sa bayan.
4: Oo, and I think kailangan magmula tayo dun kasi natanong kanina, masama ba umutang? Well, kung kulang yung kita mo para sa pangailangan ng publiko, ng mamamayan sa edukasyon, kalusugan, pabahay, ayuda sa panahon ng krisis, okay lang at tama lang umutang. Ang nagkakaproblema tayo dito at yung pinaka, ano to, the root of all evil dito sa problema ng utang, bakit palaki ng palaki yung pag-utang natin? Sa amin, maraming mga secondary points. Ang pinakamalaking dahilan, hindi kumikita ng sapat ang gobyerno.
0: Saan po ba, mula saan kumikita ang gobyerno?
4: Well, ang pinakamalaki pinagkakitaan niya ay buwis talaga. Pero sa amin, yun ang main contention namin. Habang lumalagong isang ekonomiya, maraming kumikita dyan, lalo yung malaking negosyante, both dayuhan tsaka mga lokal. So sa amin, ang tamang prinsipyo doon, the more you have to give. At factual yun, kung mas malaki yung naipon mong pondo or yaman, mas malaki yung pagkukunan mo na bulsa para magbayad ng buwis. So ang trabaho ng gobyerno doon, magtakda ng sistema ng buwis kung saan yung pinaka nakikinabang at yumaman sa ekonomiya, dapat mas malaking binabayad nila kaysa sa mga mahihirap at middle class.
0: So ang ibig mong sabihin, Sir Sunny, dapat yung percentage ng kanilang VAT or other taxes should be bigger than the percentage doon sa mas mabababa ang kinikita.
4: Hindi nga dapat VAT eh, kasi yung problema sa mga VAT at excise taxes, ang tawag dyan consumption taxes, walang pagtatangayan kung sino nagbabayad ng VAT eh. Whether ikaw ay isang trillionaryo or ikaw ay pinakamahirap na Pilipino, kung bibili ka ng sweetened beverages, anong uso ngayon, bibili ka ng juice sa sari-sari store, yung VAT at excise tax, ang tinatawag na consumption taxes, buwis na pinapauto sa binibili, whether ikaw ay pinakamayaman na Pilipino o pinakamahirap, parehong buwis binabayad nyo. So hindi dapat magdesenyo ng sistema sa pagbibuwis na nakafocus sa consumption taxes. Lalo na sa sitwasyon ng Pilipinas na hindi kami naniniwala dun sa nabawasan ng kahirapan, hindi kami naniniwala na upper middle income yung kalagayan ng mga Pilipino. Kung may mga yumayaman, ang dapat ng buwis dyan, tinatawag direct taxes. So direct tax, tax kita nila at tax sa kanilang yaman. At kung ganun kasi, maging proportionate yung kakayan mo, yung binabayad mo dun sa kakayan mo magbayad.
0: At may mga bansa po ba na ganyan ang sistema?
4: Marami. Sa Pilipinas, mayroon naman tayong income tax eh. Mm. Ang problema, nung nagka-train law under President Duterte, dun sa mga pinakamayamang pamilya, hindi lang yung mga middle class. Ah. Sa middle class, nabawasan binabayad nila ang buwis. Pero even yung mga pinakamayamang pamilya, nabawasan yung income tax na binabayad nila. Tapos dun sa, again, under the Duterte administration, nung pinasa yung CREATE law, binawasan yung corporate income tax from 30% to 25%. Nung pumasok si Pangulo Marcos, sa CREATE More law, binawasan further from 25% to 20%. At kinumpute namin yan. Kung na-maintain lamang yung level ng pagsingil sa mga kumpanya as before the pandemic, before all these mga laws, actually, pwede pa kumita ng at least 500 billion pesos more per year yung gobyerno just from the corporate taxes.
0: Bakit nila binababaan yun na hindi natin alam? Hindi ba? Oo. Hindi ba sila dapat ang mga kinawatan? Kinatawan? Hindi ba sila dapat ang mga kinatawan ng tao?
6: Dapat may public consultation
0: dapat
6: man lang.
0: Dapat may public consultation yun, hindi ba? Basta na lang nilang binababa. Why do you think they do that? Because these are the guys who finance their campaigns? Siguro ganun, ano?
4: I'll be a bit polite.
0: Oh,
4: Of course, alam natin, three of the biggest political parties are run by billionaires, are backed by billionaires. Hindi lang for elections, but dun sa daily pagpapatakbo nila. Mm. Also, as a matter of economic philosophy, yung gobyerno, ang katwiran niya sa pagbaba ng waste under Create, Create More, para hikayatin daw ang dayuhan pumunta dito. Pero para sa amin, question of priorities eh, parang what's more important? Yung pagkukolect ng waste para sa serbisyo, or yung specious na argument na bawasan ng waste para mas maraming foreign investors dito. At ang point namin doon, okay, nakikahit ka ng foreign investor pumunta dito, kaso kung nabawasan naman ng waste na kinikita mula sa kanila, iba pang usapin yung mga technology transfer, etc. Kung wala nangyaring ganon, nagbibigay tayo ng benepisyo sa mga malalaking kumpanya at mga dayuhan na kabawasan sa serbisyo sa mamamayan.
0: Mm. Okay. Yun palang pwedeng gawin ni Senator Robin Hood. Hindi ba? Kunin niya yung kayamanan ng mga mayayaman para mailipat sa mahihirap. Di ba? Nagtataka talaga ako, paano nangyayari yan sa ilalim ng mga ilong natin na hindi natin namamalayan, ano?
6: Siguro kasi sa mga public hearing, ilang grupo lang ang naiimbitahan din eh.
0: Walang
6: boses talaga yung ordinaryong tao.
4: Nakatend yung ibon dyan actually. During the deliberations in the House and in the Senate, nag-comment naman kami. Of course, overread din, hindi pinakinggan. In the end, ang umiral doon, yung pag-iisip ng gobyerno, mas maganda bawasan ang buwis kasi ito makapagsigla ng ekonomiya. Pero of course, sumigla ba ekonomiya? In the last, tingin namin, hindi coincidental. Actually, since 2017-2018, nung umpisan binawasan mga buwis na to, yun din ang panahon, bumabagal ng ekonomiya. Kasi, nawala ng kakayanan ng gobyerno, gamitin ng mas malaking pondo para ibalik sa ekonomiya, para laki ng purchasing power ng mga pamilya. Kung bigyan mo kasi ng dagdag na purchasing power ng mga pamilya, dahil halimbawa, nakapagtipid sila kasi mas malawak lang yung sistemang edukasyon at kalusugan, nakamabigay ng ayuda, actually, yun magpapaikot ng pera sa ekonomiya. So, sa amin, yung mekanismo dapat, kung may niipon na kita yaman dito, marami naman sa kita at yaman yan, iniipon na may yaman. Kasi naumay din sila siguro sa Wagyu or whatever. Or gagastos sila abroad.

0: Yung parehong halaga ng pera, lagay mo sa bulsa ng mahirap middle class, hindi naman mag-a-abroad yung mga yan. At hindi nila ipuri niya kasi kulang na kulang ang gastusin nila. Gagastos nila sa ekonomiya yan at 70-75% consumption economy tayo, sisigla actually yung economic growth natin. Mm-hmm. So sa amin, konektado yon. At ang question dito, ay nabanggit yung nga kanina, bakit hindi gano'ng mag-isip ang gobyerno? Unfortunately, sa medyo makitid na pag-isip ng gobyerno, partly political because yung mga bilyonaryo ng papatakbo ng mga partido, ayaw ng buwis na tataasan, ayaw na taasan ng buwis sa kanila, gustong-gusto nila na bawasan ng buwis sa kanila. Dagdag tubo nila yun. Ganun lang nangyari doon. At the same time, yung maling filosofiya ng gobyerno na lower taxes para may foreigners dito, end result nun, binawasan ng buwis sa mayaman, naipon yung yaman doon, habang napilayan yung kakayahan ng gobyerno magbigay sa mahihirap, magbigay ng serbisyo, at actually, nag-carry over to 2022 to 2027 budget. At yan ang main contention namin ngayon. Kung titignan ng 2027 budget, oo, election pork budget siya, pero also, yung kabayaran ng naipon na utang na yan, dahil sa pagtitipid, dahil sa pagbabawas ng buwis sa mga mayaman, naipit yung serbisyo para sa mahirap at middle class ngayon.
1: Malinaw, oo. Kasi simple lang naman yung tanong dyan, Willard, eh, hindi ba? Alimbawa, nandyan sa harap natin si Pangulong Marcos, ano? Sir, alam kong hindi po ninyo kasalanan ang kabuuan ng utang ng Pilipinas, pero dinadagdagan pa ninyo. Ano po ang balak ninyo para mabayaran ang utang natin?
2: Oo. Sa katotoo ba, Sir Sunny, na yung inuutang ng bansa napupunta rin sa pambayad ng utang?
0: Yes.
1: Parang ganun.
0: Si Pangulong Marcos, since pumasok siya, umutang siya ng 10.3 trillion pesos na. So, hindi unang apat taon niya, mas marami siyang inutang kaysa buong anim na taon ni Pangulong Duterte. Doon sa 10.3 trillion na yan, ang bumalik sa bayad utang, 7.8 trillion. So, that's about 75%. 75 centavos sa bawat pisong inutang na punta sa pagbabayad utang.
1: Bayad ng principal or interest lang?
0: Principal and amortization and interest.
1: Ah, yan. Amortization and interest.
0: Oh. Tapos lalala pa siya. By the estimates ng DBCC, I think by next year, about 80 centavos sa bawat pisong inuutang ang mababalik sa bayad utang.
1: Okay. Okay. Pero dapat nababawasan na. Oh. Pero nadadagdagan pa rin.
0: Oo, kasi may double jeopardy dyan eh. Una, uutang ka para bayaran yung utang. Kaso, halimbawa ng COVID utang, nung panahon ng COVID, relatively mababa interest rates nun eh, about 2-3% lamang. Ngayon, umuutang yung gobyerno about 5-7% para bayaran ng utang at 2-3%. So, na-double jeopardy kasi una, may bawas ka na dun sa pang-servisyo. Ikalawa, yung inutang mo para bayaran ng utang, mas mataas ang interest rate na binabayad mo. So, nag-accumulate siya.
1: Ayun.
2: At dito nga ba papasok yung negative effect ng pagiging upper middle income ng Pilipinas, sabi ng World Bank? Kasi tataas ang interest, hindi ba?
0: Eventually, sabi nila, hindi pa malino yung facing. Pero for sure, in the coming years, lalo na yung utang galing sa mga official creditors, matataasan talaga interest rate dyan.
1: Okay. In history, with other countries who could not pay their debt and it kept on ballooning, what happened to those countries?
0: Okay, ito yung medyo weird eh. Actually, kung yung gobyerno ay mainly domestic yung utang, literally, pwede pag-imprenta ng pera yung gobyerno para bayaran yung utang na yon. So, yung mga didirig natin ng mga debt problems sa ibang bansa, hindi yun actually problema sa laki ng utang per se, kundi wala silang foreign exchange pang bayad ng foreign debt. So, fortunately, dahil ang dami-dami natin remittances, ang dami-daming dolyar, hindi tayo nagkakaproblema sa pagbayad right now ng dayuhang utang. Ang mas problema, even yung domestic debt natin, I think about 70-75% ng debt natin ay domestic eh. Even yun ang nirol over nga at higher interest rates.
1: Okay.
0: So, in principle, the government can never go bankrupt. Kaya dami-dami kumukuha ng government treasuries kasi alam nila, in the end, safe investment siya. But again, kami babalik kami dun sa root ng problem. Yung mga questions na yan, that's about managing utang na meron. Kaya dun tayo sa root ng problema. Bakit binabawasan yung kakayahan ng gobyerno kumita samantalang pinagmamalaking economic growth, pinagmamalaking na upper middle income tayo, samantalang lumalago yung negosyo, bakit binabawasan ang pagsisingil sa mga yon? At may isang panukat yung government, ang tawag nila

0: revenue to GDP ratio. Basically, kung ano yung halaga ng revenues divided by ekonomiya. Panukat siya kung gaano kalaki yung pagbibigay sa ekonomiya. From about 17-18% dati, nasa about 15% na lang ngayon. Ang ibig sabihin lang nun, binabawasan ng gobyerno ang pagbibigay sa mayayaman. Kaya, lulubong utang mo kasi binabawasan mo yung revenues mo na potentially pwede pang punusana ng utang.
1: Okay, so isa sa pinakamalaking figure po ano sa inyong analysis ang debt service. Kung malaking bahagi ng pera ng gobyerno pupunta sa pagbabayad ng utang o interest, ano na lang ang naiiwan sa health, education? Talagang pagsasalu-saluhan na lang yung maliit na yon. At kung walang, what is an acceptable level of debt?
0: Sa amin, sinasabi nila 60%, tapos nung nasenso ng gobyerno, lalagpas sila. Hindi, 70% na. So, ginagawa nila moving target yan. Pero para sa amin, yung question ng acceptability ng debt, ang mas primary question dyan, are you generating the most revenues you can? Kasi, moving target yan eh. If you're generating more revenues, okay lang na meron kang 60% debt to GDP, to 80% to debt, even 100% to debt. At maraming mga bansa ngayon, mga mayamang bansa like Japan, nasa 100 to 200% of GDP yung debt nila. Yung US about 100%. So it's a question of yung capacity na yun. Hindi siya fixed number, kundi depende sa kakayanan magbayad. At yung kakayanan magbayad, dapat nakasalalay sa sistema ng pagbibwis na binibwisan mo yung mga pinakamayaman at pinakanakaipon ng kita na hindi binibisan ng gobyerno. So sa amin, it's not a fixed number. Ang mas question talaga dito, bakit binabawasan ng buwisan ng mayaman? At ito yung worst. Dahil binabawasan ng buwisan ng mayaman, tinadagdagan ng buwisan ng mahihirap. Yung mga pagdataas ng buwisan, matamis sa inumin, sa sigarilyo, plastic bag, VAT, excise, lahat yan actually pabigat sa mahirap at middle class simply because hindi binibisan yung mga mayayaman. Much worse, binabawasan ng buwis sa mayayaman.
1: Nakakadesperado naman itong sitwasyon na ito. Saan pa, ano pa po ba ang mga sources? Okay, so the proper kind of taxation. Yeah. OFW remittances. Is there anything to be said about trade? Meron pa po ba tayong nabebenta sa ibang bansa na produktong Pilipino?
0: Okay, well syempre ayaw namin binubuhay sa OFW remittances kasi hindi naman actually mayayaman yung mga pamilya na yan. Sa trade, actually, tariffs. At again, part yan ng economic philosophy ng gobyerno, ay kailangan tayong magbukas sa mga dayuhan, binabayang taripa. Nabawasan ang kita natin sa taripa. So right now, nakatawa nga yung gobyerno feeling close sa US, suggestion namin, gayahin ginagawa ng US. Yung US ay nagtaas ang taripa sa mga imports niya para dagdagan ng kita ng US government. Kasi nga, lumalaki yung utang niya. So medyo para sa amin, may halimbawa na dyan ng ginagawa ng isang malapit nating alyado, may ginagawa sila na pwede natin gayahin, pero bakit hindi? Because nga, ang kitid ng pag-iisip ng economic managers natin, they still believe itong makalumang pag-iisip na globalization, liberalization, super panis na yung ganyang klaseng pag-iisip. Pero nandun pa rin sila. Nakakahon pa rin yung pag-iisip nila.
1: Ayun. Okay, pero sa palagay po ninyo, may pag-asa pang makabangon. Kasi halimbawa, buwisan nila ng tama ang mga mayayaman, talagang higpitan yung pangungurakot. Okay. Siguro dapat madagdagan yung both service to people and service to the debt. Mababawasan yung utang.
0: Alam mo, ang pinaka-frustration namin at ng marami, makapangyarihan yung gobyerno. Where there's a will, there's a way. Kung gusto niya, dagdagan ang buwis sa mayayaman because gusto niya dagdagan ang serbisyo sa mahirap, pwede niya yung gawin. Kung gusto niya, higpitan yung corruption, lalo na yung mga tax, hindi lang tax avoidance, even yung mga tax evasion, may pwede ng gobyerno para mag-crackdown sa tax evasion and avoidance sa malalaking kumpanya. So sa amin, nandiyan ang poder ng gobyerno. Ang tanong lang, para kino ginagamit? By omission, hindi ginagamit para sa nakararami. Actually, by action, dinadagdagan ng buwis sa mahirap at middle class habang binabawasan sa mayayaman. At sa amin, yun ang sobrang kabalintunaan sa Pilipinas na ang dami naghihirap, yung gobyerno dapat nanunungkulan, dapat serbisyo sa mahirap at middle class. Pero ang takbo ng isip niya, sa tax revenue and even debt policy, because of the maling revenue policy, ang takbo ng isip niya, paano suportan ang mga malaking negosyante? Paano pa lalong palakihin ang tubo nila?

0: Yan ang bottom line. Yung pagbabawas ng waste sa mamalaking kumpanya ay dagdag tubo sa kanila. There's no complicated economics doon.
1: Ayun. Okay. Sino kaya ang ano? Meron po bang isang, last question, meron po bang isang presidente na nabawasan niya yung utang o lahat sila nagdagdag?
0: Forever tumataas.
1: Forever
0: tumataas ang utang natin.
1: Pero pinakamataas itong kasalukuyang administrasyon.
0: Kung ang panukat natin ay yung debt versus GDP, I think since the Marcos era, mga third pa lang naman tayo. Yung pinakamalaki, I think, was actually kay GMA. And then for a moment under Cory because of the inherited Marcos debt. Right now, yung 65% na debt to GDP, parang ikatlo siya sa mga administrasyon.
1: Ayun.
0: Mataas pa rin.
1: Oo, tumaas pa rin.
0: Ay, tataas pa. Actually, you know, yung trajectory, pataas pa siya.
1: Nako, ano ba yan? Sino kaya ang susunod na presidente
2: na mamalahin din niya?
1: Na magpapataas ulit ng ating utang. Maraming salamat po sa inyong oras. Ibon Foundation, Executive Director Sunny Africa. At ngayon po napag-usapan na natin yan. Alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman sa usaping utang ng Pilipinas na utang din ang ipinambabayad. Paano makakabangon? Adrian Lopez, walang problema ang umutang kung sa tamang proyekto gagamitin at hindi na nakawin.
3: Sabi ni Roy Prado, walang investments na pumapasok sa bansa at corruption pa rin, walang nakukulong.
1: Senic Garcia, paano makakabayad ang Pilipinas kung yung inutang ay ibubulsa din ng mga swapang na politiko at walang investor sa Pilipinas?
3: Sabi ni Norlen Fresco, nakakabahala na po kung ang utang ng bansa ay inuutang din ang pambayad. Ordinaryong senior na mamamayan ako at hindi ko alam paano makakabangon ng bansa. Pagdarasal sa Diyos, ang tangi kong mayambag para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.
1: Nasa Diyos ang awa.
3: Nasa tao ang gawa.
1: Hayudini Masilam, dati naniniwala ako sa till death do us part. Ngayon, naniniwala na ako sa till death do us part. Oy! Magpadala po kayo ng mga entry nyo sa aming bagong diksyonaryo, yung Memo Speak.
3: Oo, may entry
1: siya. Diba? May entry siya.
3: Manatiling nakatutok, magbabalik ang Memo.

0: In a time when every issue has two sides.
1: It said that it is also initiated.
2: Nashock ako din sa mga salita niya.
3: It is a matter of personnel and resources management.
4: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
5: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
6: Baka naman may abubad.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Good evening, I'm Pinky Webb.
0: Asking the right questions.
7: What can you share us about the conversation?
8: We entered into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
7: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
0: And getting the most honest answers.
9: What? Now we have to tackle it now.
10: We know, we anticipated.
11: Okay, kung buwang loob mo, ha?
12: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
0: Pinky Webb.
7: Can you kindly explain to us?
0: On Point, Mondays to Fridays, on BNC, the Bilyonario News Channel.
7: I can't believe it. Biro mo, limang higante ang tinalo niya.
13: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
7: Ang napapanood ko siya, parang yung naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
14: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, no? Wherever they are.
7: Oh. I'm telling you, the Filipinos are on a roll.
0: Get ready for a night packed with knowledge, excitement, and stories beyond the action. Put your knowledge to the test with Bilyonario Quiz Bee and see who has what it takes to rise to the challenge. Then the action continues on Beyond the Game, bringing you the stories, personalities, passion, and moments that go beyond the final score. From the thrill of the quiz to the stories beyond the action, your exciting primetime lineup starts here. Two exciting shows, one channel, only here on BNC, the Bilyonario News Channel. Our brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Bilyonario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Bilyonario News Channel.
7: Muling umiinit ang usapan na panawagang gawing fixed at limang taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials.
15: Kasabay niya, nananawagan ng ilang election watchdogs na ituloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa halip na muling ipagpaliban.
7: Pero paano masisiguro ng eleksyon at anumang pagbabago sa term at sa halala na ay talagang magpapalakas dito sa accountability at saka yung mga representasyon sa mga barangay at sa mga kabataan? Para himayin yan, makakasama po natin nonpartisan election watchdog, Attorney Rona Caritos mula sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Attorney, magandang umaga po.
16: Magandang umaga po, Ma'am Pina. Magandang umaga, Willard. Magandang umaga po ulit sa lahat na ating tagapanood.
15: Good morning, classmate. Batchmate ko yan eh.
7: Ay, ganun.
15: So, sa inyong pananaw, Attorney O, na ano ang problema?
7: Bakit mas mukha siyang bata?
15: Oo nga, mas wala siyang problema.
7: Okay.
15: Kahit na nagbabantay ng eleksyon, ano? Sa inyong pananaw, Attorney, ano ang problema kung ang pagpapaliban ng halalan ay ginagawa sa pamamagitan ng isang term-setting na law?
16: Kasi ano yan eh, Willard, kung titignan natin ang history ng election sa Pilipinas, ang lagi na po-postpone yung barangay at SK election at ang ating bar parliamentary election. So dati, yung army general elections. At ano yan, magiging delikado in the future kasi itong huling ang postponement ng barangay at SK election ay term setting na siya to 4 years. Ngayon, kaya tayo mag-election dahil nga sa term setting law na yan. Ngayon, bago pa natin ma-experience fully yung term setting law na 4 years, ay meron ulit bagong panukala na gawin na siyang 5 years. Lagi nga namin sinasabi sa Lente, Batchmate Willard, na eh, ang batas naman ay galing lagi at or hango sa experience nating lahat. Eh, hindi pa nga natin na-experience, nakikita kung paano ba tatakbo ang pamamahala o yung governance nga na nabanggit ni Ma'am Corina sa barangay ng 4 years, eto na naman tayo, babaguhin natin, gagawin natin 5 years. Ano yung magpipigil sa Kongreso natin in the future na sabihin 6 years na kasi mukhang hindi tama ang 5 years. So yun yung dangerous dyan. Lagi at lagi, sasabihin ng ating Kongreso, pwedeng baguhin ang term setting just to skirt yung pagbabawal ng pagpo-postpone na election natin ayon nga sa guidelines na nilahat at nilatag ng ating Supreme Court sa unang Makalintal versus Comelec na kaso.
15: Oo, parang Attorney Ona, Corina, nagiging sakit na talaga ito ng Kongreso, eh, no? Talaga extend itong termino ng mga barangay at SK officials. Ano yung nakikita niyong dahilan kung bakit nila ito laging ginagawa?
16: Ang diretsong sagot dyan sa tanong mo, my Lord, ay ano yan, carrot sa ating mga barangay at SK officials, lalo na local election 2 years from now. So yung ating mga national at local officials, lalo na sa Kongreso, lagi nila sasabihin sa mga barangay at SK officials, yan ang frontliners sa pagdating sa pangangampanya ng ating mga national at local officials na, oh, ako nagpa-extend ng termino nyo, ako ang nagpahaba ng termino nyo. Baka naman or kailangan or baka naman in kampanya nyo ako sa inyong mga barabarangay.
6: So talaga political?
15: Yes.
6: Oo, yeah. Parang walang ano eh. But according to one of our guests, there has to be a very compelling reason for extension of term, no? Halimbawa, COVID, o kaya nagkagera, yung mga ganon. So, sa palagay ba ninyo, mapapalusot nila ito kahit nakasaad yan sa ligang batas?
16: Mahihirapan, Ma'am Corina, ang lagi nga namin sinasabi. At sinabi namin ito dun sa huling Senate hearing. Magkaiba na kasi yung facts ngayon eh. Mayroon tayong dalawang Makalintal versus Comelec na desisyon. Yung unang Makalintal versus Comelec, dito nga nilatag na ating Supreme Court, ano yung mga guidelines para sa pagpo-postpone ng barangay, SK, at kung anumang eleksyon. At nilatag na ating Supreme Court na dapat grave yung reason for postponing the election. At nabanggit nyo nga po, Ma'am Corina, yung ilang mga reason paano mapopospone ang ating any election. Yung pangalawang Makalintal versus Comelec, ito yung pag-challenge nga sa term setting na 4 years. At kung titingnan natin yung desisyon ng ating Korte Suprema, ay tight ha ang desisyon na yan. Hindi unanimous ang ating mga justices na sinabi nila constitutional ang term setting. Meron tayong mga justices, yung limang nag-dissent na sinabi nila na ang term setting, ultimately, ang effect niyan ay postponement. So sinasabi ng limang justices natin, kung postponement pa rin ang effect, dapat yung guidelines na nilatag nga nila dun sa unang Makalintal versus Comelec na case ay dapat sundin pa rin. Kaya yung sinasabi natin, Ma'am Corina, itong ano ngayon nangyayari, for sure, it's a challenge yan ulit sa ating Supreme Court. At iba na yung facts na i-consider na ating Supreme Court. Ayaw naman natin pangunahan na ating Supreme Court. Pero iba na yung facts of the case now sa pangatlo siguro na pag-challenge sa isang term setting law ulit for our barangay and SK officials.
6: Okay, so would it be considered illegal kung ito po iakyat sa, saan po ba iakyat yan? Korte Suprema?
16: Sa Korte Suprema, Ma'am Corina. Depende pa kung ano po yung magiging desisyon ng ating Korte Suprema kung magiging constitutional ba ulit ang isang term setting law fixing the term of our barangay and SK officials to 5 years.
6: Okay. Ano nakikita po ninyong kahinaan dito sa kasalukuyan nating sistema na napakaraming kagawad, napakaraming may konsel pa, no? Tapos kagawad, pagkatapos times-times pa yung dami ng SK.
16: Katulad nga ng isang comment ng inyong televiewer, masyadong marami yung pinapagastos. Yung isang proposal namin sa Lente, kasi nga mini-mirror na ating mga SK officials, for example, yung setup ng barangay. Kung ilan, isang chairperson, 7 kagawad. Ganun din kasi yung setup sa ating SK na unit. Ang proposal nga ng Lente dyan, baka naman pwedeng mas kontian ang kagawad kasi nakikita natin, hindi rin naman lahat ng posisyon na 7 kagawad, SK kagawad, ay napupunan. Kasi iba rin ang sitwasyon ng mga kabataan natin sa edad na sila ay umuupo bilang mga SK officials. Ang edad na yan ay nag-aaral pa sila, mga first-time workers. So mas evolving at mas fluid yung sitwasyon ng ating mga SK officials. Kaya yung recommendation natin, baka pwede i-consider isang SK chair lang, tapos 3 kagawad, for enough to have representation yet for yung mga kabataan natin sa ating barangay governance.
6: Okay, so hindi sa palagay niyo para hindi naman makakasama yon, who holds them accountable? Halimbawa SK, para daw ito sa development ng kabataan sa kanilang kinasasakupan. Mm-hmm. Eh ano-ano ba ang mga project ng mga yan? Sino ang tumitingin? Sino ang nagsasabing, ba't wala kayong ginagawa? Ano ang project nyo? Ano ang resulta? Paano nyo ginagamit ang pondo? Sino po yun?
16: Ultimately, ang primary accountability mechanism naman sa ating mga barangay at SK officials, Ma'am Corina, ay ang pagkakaroon ng election. Kaya lagi tayong nag-uupo sa any postponement na ating barangay at SK election kasi yan yung primary accountability mechanism. Nakikita nga natin sa mga iba't ibang Facebook pages ngayon na naniningil na yung kanilang mga constituents sa mga barangay at SK officials na hindi naman nagpo-function. Pero kung titingnan natin sa framework naman, kung hindi walang ginagawa o hindi functioning ang isang barangay or any SK official, pwede naman tayong magreklamo yung mga constituent doon sa barangay, sa DILG, yan naman yung first level na hindi ginagawa or labis yung ginagawa ng isang barangay or SK official.
15: Oh, ayun, at si DILG Secretary rin muli, incidentally, ang kanyang posisyon ay i-abolish na ang SK.
6: Oo.
15: Dahil nagiging breeding ground daw ito ng korupsyon.
6: Oo, kasi sabi nga ng Lente, busy rin naman itong mga batang ito sa kanilang pag-aaral. Ano po ba yung age limit ng ng sangguni ang katandaan?
16: Hanggang 24 years old lang po, Ma'am Corina, ang sangguni ang kabataan. Tatandaan na ang age po para makatakbo ka at makaupo as SK official ay 18 years of age up to 24 years of age on the day of the election. So yan talaga yung edad na talagang fluid ang buhay ng isang tao. Mag-aaral ka pa, magtatapos ka ng college, first work mo. So yan yung mga factors na may pag-aaral rin kasi kami sa Lente, Ma'am Corina, na marami yung mga posisyon sa SK na hindi napupunaan. Kasi nga masyadong marami at hindi naman ganun karami rin yung mga kabataan na gustong tumakbo, na lalo na hindi nila alam kung ang term nila ay 3 years talaga or may extend to more than 3 years. Dahil nga lagi na po-postpone ang barangay at SK official, ay barangay at SK election. So in limbo rin na ang pagpaplano nila, tama ba magplano sila na 3 years lang sila magiging SK official o ngayon magiging 4 years na or magiging 5 years ang pag-upo nila as SK officials.
15: Saka dapat din, Corina, siguro, Attorney Ona, may menu of projects lang na pwedeng pagpilian. Kung ano na yung mga eligible projects na pwedeng ipatupad para hindi lang puro pageant.
6: At kailangan may deliverables.
15: May
6: ano ba yung mga deliverables niyan? So, sa palagay po ninyo, ano po ba ang magiging sistema para mabuwag na ang SK? O kaya, maamyandahan na kahit isa na lamang o tatlo na lang ang SK sa barangay?
16: Sa totoo lang po, Ma'am Corina, Will Lord, yung pangalawang SK law o yung SK reform act, talagang naglatag siya ng maayos at systemic na paraan para yung mga SK officials natin ay magkaroon ng maayos na programa at proyekto sa kanilang mga barabarangay. Nagsasubmit nga sila ng development plan sa kanilang mga barabarangay. At hindi in favor po ang Lente sa abolition ng ating mga ating unit. Kailangan pag-aralan kung pwede bang bawasan muna or kailangan pag-aralan. Baka naman mas dapat kaunti ang mga SK officials na pwede umupo sa ating barangay. So, SK Reform Act naman tayo na naglalatag ng mga proyekto, naglalatag ng systemic process para mas mag-function at talagang makadeliver ng kanilang proyekto at programa ang ating mga SK officials.
15: Oo. Ang isang bright spot dyan, Attorney Ona Corina, at least sa SK may anti-political dynasty na provision na pwedeng ipatupad na yan ang dapat i-replicate sa buong bansa.
6: Oo nga, bakit doon lang?
15: Oo.
6: Hindi ba? Bakit doon lang? Mm-hmm. Pero real talk lang po, bakit ayaw po nilang buwagin? Bakit pinagpipilitan pa rin po nila na ganyang karami yung SK? Dahil po ba sa pondo?
16: Hindi naman po, Ma'am Corina, ako naniniwala po rin po ako. Naniwala kami sa letter, sa purpose at spirit. Bakit tayo may SK officials? In fact, Ma'am Corina, unique ang Pilipinas sa pagkakaroon ng direct representation ng mga kabataan. Tinitingnan nga ito na good practice na ibang bansa para magkaroon ng direct representation ang mga kabataan sa pamamahala o sa governance nga na tinatawag natin. Kailangan lang talagang mas pag-aralan ano ba yung mga pwede pang gawin to make it more systematic at para mas hindi siya ganyan kagastos. Pero at the end of the day, importante na may representasyon ng ating mga kabataan sa basic o sa basikong pamamahala sa ating gobyerno.
6: Ayun. Okay. So, sa inyong tingin po, ano dapat din ang role ng Congress at COMELEC para masiguro po yung pagbabago sa term of office ay hindi makakaapekto naman sa karapatan ng mga botante?
16: Siguro, Ma'am Gulina, sa ating Kongreso, kasi si COMELEC naman, tiga-implement lang yan ng batas na pinapasa na ating Kongreso. Wag naman nilalagi i-consider at tignan ay postpone ang barangay SK election. Kasi katulad nga na nabanggit ko kanina,

0: na rin kasi preparation na ginawa ang ating Commission on Elections. Ituloy nila yung November 2, Barangay Teske election, at gawin nilang 5 years ang termino. In the end, tuloy ang election at nakuha pa rin nila yung 5 years na term na gusto nila for Barangay Teske officials.
1: Ayun, parang bayad utang. Mababayaran din ang utang, maghihintay lang sila. Maraming salamat po, Attorney Rona Caritos ng Lente.
0: Salamat po, magandang umaga po ulit sa ating lahat.
1: Kung ikaw, anong una mong imememo?
2: Yung barangay elections.
1: Barangay elections. Oo,
2: tingnan natin sino yung mga nagsasponsor at pangunahing tagapagsulong ng batas na yan. At alam mo na,
1: alin? Yung pag-postpone.
2: Yung pag-postpone ng elections.
1: Oo nga, wag na kasi, hindi ba? Kung yan ay nakasaad na sa batas, bakit? Una, well, they don't have enough justification. Kung merong magpipilit niyan, yun na nga, malalaman natin kung bakit? Sino talaga yung mga padrino, hindi ba? At kung paano nila minamanipula ang ating sistema. Kasi kung walang sapat na kadahilanan, bakit ginagawa? Yan ang tanong. Meron pong ibang motibo. Diba?
2: At sa usapin din na accountability, dapat yun ang pagtibayin at palakasin para mapanagot yung mga hindi nagtatrabaho na barangay at SK officials sa DILG.
1: Right. Well, ang gusto ni Secretary Remulla ay buwagin, di ba? Ako naman, bawasan. Pwede na yung isa.
2: Oo.
1: Isa na talagang may oras, isa na talagang, hindi ba?
2: Na representative talaga.
1: Representative talaga. Bumuo na lang siya ng mga temporary groups, whoever is available. Eh, hindi naman napupunuan.
2: Oo.
1: O paano natin babayaran ang ating utang? Sige nga.
2: Oo nga eh. At ang tanong ko sana, may credit limit ba?
1: Ha?
2: Ang bansa, credit limit. Parang sa credit card.
1: Oo, pero ano,
2: dun.
1: Kaya nga, pero di ba na-upgrade pa tayo? Ibig sabihin, mas marami pa tayong pwedeng utangin. So, pero hindi ba dapat ano, bilangin kaya nila, mag-calculator sila kung kaya ng calculator, yung dami ng mga ninakaw. Lahat ng mga ninakaw na yan, kalahatiin mo, yung kalahati nun ipambayad mo sa utang. Kasi doon pa lang sa ninakaw, ang dami ng serbisyong pwedeng ibigay sana. Ang dami ng infrastruktura. Marami ng problema na masusolusyonan. E di yung kalahati o one-third of that can be for debt servicing.
2: Baka nga may sukli pa, no? Sa dami ng nawala na sa bansa.
1: Hindi ba? Oo. Kailangan talaga hanapan ng source ng pambayad sa utang ang gobyerno.
2: Na hindi utang.
1: Oo, yung mga bulsa, hanapin nila sa mga bulsa. Sa mga baul-baul ng mga kontraktor. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
2: Walang mga api kung di tayo magpapapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM. Nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio, 14:04, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito ang Memo.

Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro

0: sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa ipira ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: Dito ba?
6: Mayroon ka bang gusto mong iparating na concert sa Hacienda mo?
5: August 29, it's a Saturday sa Arte Theater at Hacienda Isabela.
6: Yeah.
5: And we have Marco Season, Nathan Randall, Kellen, Zana, and just si Megan Aguilar. It's all a Canseco concert.
7: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. one mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
4: My name is Dean Hill.
8: Steve Angels, the movie guy.
9: I'm Cheryl Pickshaw.
10: Rowena Papasin.
11: Nick Villanueva.
12: I'm Kevin Manalo.
13: Camila Iman.
14: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
7: BNC International Correspondents.

0: Ito naman, what song gets you through a bad day?
1: I sing this to the Lord every day. Hindi pumapalya. Yung Goodness of God.
0: Oh.
1: Yeah, by C.C. Winans. Mm-hmm. Such a good, such an amazing song that I think all of us should sing every morning.
0: Wow. So yan, ilagay nyo sa playlist nyo pagka you're going through a bad day. Advice ni Miss Koo. Yun. Ito naman, ma'am. What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Parang nagra-rap din ako.
0: Talaga?
1: Oo naman.
0: Grabe.
1: Oo naman.
0: May sample ba ng rap dyan? Ano, sige, anong rap? Parang gusto kong marinig yun.
1: Kung iyong pakinggan ang mga kundiman, kung ika'y tinuturing na kabataan, marahil nga ika'y matatawa sa naisabihin nitong mga kanta. Huwag lalaitin, makalumang mithin, batatanungin ko nung ibig sabihin, walang kinaiba ang iyong nadarama. Kung ika'y umiibig, umaawit ka, nagbabago nga ang tiyempo, ang titik at galawang di nagbabago'y iyong pananaw.
0: Yan!
1: Tapos may sunod yun.
0: Tapang dating na. Oh, may sunod.
1: Dahil sa'yo.
0: Oh, diba? Diba ba tayo nag-aano dito? Galing. Ito naman, ma'am. What OPM song should Gen Z know by heart? Ano mga
1: siyempre,
0: kanta?
1: Kanta ko.
0: Oh, siyempre, diba?
1: Oo.
0: Oh, di,
1: ako
0: dito
1: ay Pilipino.
0: Oh.
1: Ako ay Pilipino.
0: Ako ay Pilipino.
1: It changes you, actually, because of the lyrics.
0: Yes, totoo.
1: As I kept singing it and singing it, it really changed me. I became more nationalistic.
0: Yeah, that's true.
1: More loving of my country. It helps, you know?
0: Pwede ba natin iparinig sa kanila, ma'am, yung...
1: Of course.
0: Yan.
1: A

0: hirap. Siyempre, ano, parang suicide ang feeling mo.
1: Matagal na problema to sa Marilao. Alam na ng mga politiko ang dapat nilang gawin. Huwag na sana nilang unahin ang kung ano-anong pagpapapogi sa gobyerno.
2: Mahirap po kasi mainit kasi may bagong panganak, may bata. Alam pag ganito, run out. Mahirap.
3: Babad na sa tubig baha ang Metro Manila at mga karating probinsya. Di pa nakakabangon sa habagat. Panibago na namang sama ng panahon ang nagbabadyang.
4: Apaw ang pondo sa flood control pero paliyado naman umano ang mga proyekto. Hanggang kailan magsasakripisyo mga Pilipino?
3: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
4: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct.
3: Nakatutok ang Billionaire News Channel sa epekto ng sama ng panahon. Nasa Marilao, Bulacan si Remus Macasero, habang nasa San Simon, Pampanga naman si Lade Cabagan.
4: Nakamonitor din sa Marikina City si Leon Bustillo. Simulan na natin ang
3: Agenda Weekend. Bagyong Pilandok pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Agana Bridge sa Tarlac City gumuhod dahil sa walang tigil na pag-ulan. Barzaga pa rin. Expelled Congressman Kiko Barzaga papalitan ng inabilang kongresista ng Cavite. Higit 40 nakalinya para tumistigo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa Ombudsman. Umano'y illegal reclamation project sa Taguig City, ipinatigil na ng DPWH. Ayala Mania continues. Pinay tennis star tampok bilang cover ng biggest publication sa mundo.

0: matapos mahulog sa kanal sa kasagsagan ng pang-ulan. Sa Zambales, dalawa rin ang nasawi sa landslide sa Subic Bay Freeport. Yan ang Agenda Weekend Report ni Micah Razon.
1: Halos lumubog sa baha ang buong Pampanga, bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa Angeles City, isang lalaki ang bumabagta sa Phil-Am Friendship Highway nang hindi niya mamalayang kanal na pala ang susunod niyang hahakbangan, kaya nahulog siya at kalaunay nasawi. Sa Lubao, nakunan mismo ng Billionaire News Channel ang pagguho ng isa pang tahanan dahil sa malakas na pagragasa ng tubig. Ang kahabaan ng MacArthur Highway na dinadaanan para mapuntahan ang tatlong lungsod sa Pampanga na San Fernando, Angeles at Mabalacad, nagmistulang ilog na rin. Ang eksena sa kalsada, kanya-kanyang tulak ng motor, mga stranded na pasahero, mga sedan na tila titirik na anumang oras, mga lubog na SUV at mga taong sinuong na ang tubig baha. Kwento ng mga residente, dati pa naman daw sila binabaha, pero hindi naman daw kasing lala ng sitwasyon ngayon. Si DPWH Secretary Vince Dison may nilatag na plano para maibsan na raw ang problemang ito.
2: So, ang plano ngayon, napakalaking detention basin.
3: Sir, camera.
2: Tumas, maybe all the way to dito pa lang, meron na tayong na-identify ng 9 head cars.
1: Sabi rin ng kalihim, huwag masyadong mainip dahil everything takes time.
2: Alam ko naman na impatient na kayo. Diba? Kaya nyo may mga solusyon dito na gaganunin ko lang yung daliri ko, masusunod. Hindi po gano'n.
1: Sa Zambales naman, dahan-dahang nalaglag ang mga bitak ng semento na ito sa Subic Freeport Zone hanggang sa tuluyang bumigay. Dalawa ang nasawi at dalawa ang sugatan. Para sa Agenda Weekend, Micah Razon, Billionaire News Channel.
4: Isa rin ang Bulacan sa mga biktima ng kalbaryo ng tubig baha. Ang mga bakwit, pino na ang mga politikong puro lang umanong papogi. Narito ang Agenda Weekend Report ni Remus Macasero live mula sa Marilao, Bulacan. Remus? Remus, kamusta na yung sitwasyon dyan?
5: Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar dito sa Marilao, Bulacan. Makikita nyo sa aking likod na humupa na ang baha dito sa Barangay Ibayo. Ngunit hindi lang tubig ang pumasok sa tahanan ng mga residente, kundi sama ng loob sa paulit-ulit na sitwasyon at lumalalang pagbaha.
6: Hanggang Lake po doon sa Villa Monteverde po, sir. Opo. Ay, nung araw hindi po ganyan po. Maliit pa ako. Ngayon lang po. Grabe ang baha ngayon.
7: Ginamit nyo dapat yan sa project. Tingnan ninyo ang nangyari sa atin ngayon. Hindi naman po talaga nagkakaganito. Kung sana ang pondo na nanggaling sa gobyerno ginamit ng ayos, siguro hindi naman ganito katindi.
5: Yan ang hinaing ng mga taga Marilao, Bulacan. Sa Poblasyon 2, nasa 250 hanggang 300 na residente ang napilitang lumikas sa Nicanor Convention Center sa Constantino. Kahapon pa lang ng tanghali ay dumagsana ang mga tao sa evacuation area nang biglang tumaas ang tubig baha.
8: Mahirap po kasi mainit kasi may bagong panganak, may bata. Lalo pag ganito, run out. Mahirap.
9: Ayaw po nilang tanggapin yung aso sa nung ano rescuer. Sabi hindi raw nila, hindi nila priority ang aso, mga tao lang daw. Eh di kawawa naman to kung malulunod lang, di ba?
5: Pero hindi lang tubig baha ang kanilang kalbaryo. Kagabi pa raw, wala na umanong kuryente sa lugar. Mainit, madilim at pahirapan din sa malinis na inuming tubig at pagkain. Ivy, sa gitna ng trahedya at perwisyo, panawagan ng mga residente ay agarang aksyon. Pero higit sa lahat, hiling nila ang pangmatagalang solusyon mula sa gobyerno. Ivy?
4: Ramos, nakarinig ba tayo from the Bulacan LGU or kahit yung mayor dyan sa lugar na yan?
5: Ivy, sabi ng mga residente ay pumunta na daw si Mayor Jem C. kahapon nung kasagsagan ng habagat. Pero ngayon ay wala, nag-aantay pa sila ng ayuda mula sa LGU. Tumulong naman daw ang mga barangay officials sa kanila at nagbigay din ng mga pagkain at

0: konting tubig. Ivy?
1: Maraming salamat, Remus Macacero, live mula sa Marilao, Bulacan.
2: Inangay ng tubig baha ang isang van sa Rodriguez Rizal. Inanod ang sasakyan patungo sa creek dahil sa malakas na agos ng tubig. Ligtas namang nakalabas sa mga sakay nito bago mangyari ang insidente. Ayon sa Rodriguez Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, passable na ang mga kalsada sa lugar pero pinag-iingat pa rin ang mga motorista mula sa putik at debris.
1: Nasa gitna ng Bureau of Fire Protection at mga residente ang apat na bata na na-stranded sa baha malapit sa Paso de Blas Bridge sa Valenzuela City. Makikita sa video ang pagbuo ng rescuers ng human chain at paggamit ng lubid para hilahin ang mga bata. Umani naman ang papuri mula sa netizens ng rescuers at mga residenteng tumulong sa operasyon. Sa Olongapo City, naalarma naman ang mga residente ng Barangay Santa Rita dahil sa pagsulpot ng isang malaking sawa. Makikita sa video na lumalangoy ito sa tubig baha. Wala raw magawa ang ilang Marikenyo kundi panoorin ang mga naaanod na gamit dahil sa tubig baha. Kalmado man ang panahon ngayon, libo-libo pa rin ang nasa evacuation. Yan ang Agenda Weekend Report ni Leanne Bustillos live mula sa Marikina City. Leanne?
3: Ivy, narito tayo ngayon sa Marikina River kung saan kasalukuyang normal ang level ng tubig, sitting around 14.4 meters above sea level. Kung makikita nga ninyo sa aking kanan, marami mga residente dito ang nagsisightseeing, ang iba nangingisda pa. Ngayong bahagya lang humupa ang tubig baha dito sa ilalim ng Marikina Bridge, pero kahit na humupa na ang tubig baha at tanging mga basang kalsada na lamang ang pruweba ng walang humpay na pag-ulan sa lungsod kahapon, hindi raw nito basta-basta mabubura ang naramdaman na takot ng ilang Marikenyo. 2 a.m. ng madaling araw ngayong Linggo, tumungtong sa 18.6 meters ang water level sa nasabing ilog na nagtulak ng forced evacuation para sa mga Marikenyo na nakatira sa low-lying at flood-prone areas sa Barangay Tumana. Umabot sa higit 3,600 individuals ang lumikas sa iba't ibang paaralan sa lungsod matapos umabot ng around 35 inches o hanggang pewang ang pagbaha. Isa rito si Nanay Pia Alano na tila nagbubuhis buhay raw tuwing umuulan sa kanilang lungsod.
4: Hirap, siyempre, parang suicide ang feeling mo. Ayung aming bahay, nasisira ang mga rep, ang mga flat screen, pati kama, puro putik. E di, hindi na magamit pati mga damit, pinapaanod na lang.
3: Samantala, libo-libo pa rin residente ng Barangay Tumana ang nananatili sa evacuation centers kahit pa humupa na ang baha sa kanilang komunidad. As of 4 p.m., 1,019 evacuees ang namamalagi sa H. Bautista Elementary School. Ang sistema ng ilang pamilya, may ilan muna mauuna na umuwi upang maglimas ng gamit na napuno ng putik habang ang ilan ay maiiwan muna sa evacuation centers kung saan nakatatanggap sila ng food aid. Bagamat muling inabot ng tubig baha, nananatiling positibo ang ilang kawani ng Barangay Tumana matapos makakita ng progress sa kanilang flood control. Ayon kay Kagawad Kel Nunez, kung bumagsak ang parehong ulan mula kagabi sa kanilang barangay nitong mga nakalipas sa taon, sigurado raw na lubog ang kanilang buong barangay.
5: Talagang low-lying area kami. Lahat ng nagagaling na tubig mula sa Antipolo, Montalban, and San Mateo bumabagsak dito sa Marikina River. At nung time kasi na wala pang pumping station, wala yung mga gravity wall, pinapasok ang Barangay Tumana kaagad ng tubig na nagmumula sa ilog.
3: Samantala, alinsunod sa direktiba ni Marikina Mayor Maan Chudoro, nagdeploy na ng heavy equipment at mga kawani mula sa Marikina City Rescue 161 sa iba't ibang bahagi ng lungsod na nabalot ng putik ngayong humupa na ang tubig baha. Nagsasagawa ngayon ng clearing operation sa ilang mga barangay tulad ng Barangay Malanday, Barangay Nangka at kabilang na rin ang Barangay Tumana. Nagpaikot din ngayon ang mga doktor sa iba't ibang evacuation camps upang mamigay ng libreng doxycycline para sa mga apektadong residente. Dito naman sa Marikina River, paambon-ambon na ulan na lamang ang nararanasan at habang nananatili ang normal ng level ng tubig. Balik sa'yo, Ivy.
1: Alright, maraming salamat, Leanne Bustillos. Nag-uulat ng live mula sa Marikina City.
2: Sa halip na makatulong sa paghupa ng baha, hindi napakinabangan ng dalawang pumping station sa Metro Manila Ilang bahagi raw kasi nito ang ninakaw kaya hindi gumana. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ryan Relubad.
6: Bad news ang bumungad sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa dalawang pumping station sa Metro Manila. May mga kagamitang nawala dahil ninakaw umano na dapat sana'y makatutulong sa pag-iwas sa baha. Una sa Tumana Pumping Station sa Marikina City, kung saan maraming nawawalang flap gate o yung bakal ng gate na nakakabit sa drainage o outfall. Ang nasabing bakal ay otomatikong bumubukas para palabasin ng tubig at nagsasara para pigilan ang pagbalik nito mula sa ilog papunta sa drainage system.
7: At sabihan nyo na lang, yung mga kababayan natin ditong loko-loko na pag nanakaw sila, papakulong natin. No? So, ninakaw daw. So, ang sabi ko, agamin na kung ano yung mga nawala, ninakaw, at pagitan na agad niya.
6: Dahil dito, inutos ng kalihim ang pagbili ng karagdagang mobile pumps. Magkakaroon din ng gate sa bahagi ng Tumana na maaaring isara kapag mataas ang tubig sa Marikina River. Sunod na binisita ni Dizon ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila, kung saan ninakaw din umano ang kable kaya hindi umandar ang nasabing pumping station.
7: Alam mo, very specialized yung equipment dito eh. Hindi yan basta-basta. Kaya nagpatulong ako kay Kap, nagpapasalamat ako sa tulong ni Kap. Hahanapin namin yung nagnakaw dito, tapos papagubrub ko muna doon bago ihulog. Para maramdaman niya kung ano yung hirap ng mga kababayan natin dito na dahil sa simpleng papatiyo lang niya yung wire, nakandipirwitirin siya doon.
6: Para sa kalihim, hindi lang ito simpleng insidente ng pagnanakaw, kaya balak na niyang magpaposte ng PCG personnel para magbantay. Para sa Agenda Weekend, Ryan Relubad, Billionaire News Channel.
1: Mahigit 1 milyong individual na ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Pampanga. Ang 3 linggo ng baha sa lugar, hindi pa rin humuhupa. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jandres Calata.
8: Hindi pa man nakakabangon sa mga naunang sakuna, dagdag dagok sa mga kapampangan ang nararanasang sunod-sunod na pag-ulan sa lalawigan. Sa kabisera ng Pampanga sa siyudad ng San Fernando, 40 hanggang 45 centimeters ang level ng tubig sa ilang bahagi ng Lazatin Boulevard-Hasa Intersection. Ayon sa mga motorista, ngayon lang nila hindi nadaanan ang kalsada dulot ng pagbaha. Nagpatupad naman ng forced evacuation sa mga lugar na malapit sa Gugu Dike sa Santo Tomas kagabi dahil sa pag-apaw ng Gugu River.
9: Pumasok po ang tubig ng Gugu River dahil sa laki po ng agos ng tubig ay ito po ay pumasok sa ating dike. Dapat po tayong mag-alerto dahil malaki po ang chance na masira ang ating dike.
8: Habang sinuspende ang power restoration efforts ng Pelco 3 sa Santo Tomas Substation dahil sa matinding pagbaha sa paligid ng pasilidad at hindi madaanan ang mga access road kabilang na ang MacArthur Highway. Umabot naman sa 37 inches o higit 3 talampakan ang lalim ng tubig sa bahagi ng MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga, kaya hindi ito madaanan ng mga light vehicle. Sa Makabebe naman, isa na ang bangka sa mga pangunahing mode of transportation, 60 hanggang 70 centimeters na kasi ang baha sa bayan. Kabilang din sa mga bayan na lubog sa baha ang Masantol, Guagua, Candaba, at Lubao. Batay sa pinakahuling datos ng Pampanga Disaster Risk Reduction Management Office, papalo na sa mahigit 1 milyong individual ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Mahigit 13,000 individual o mahigit 3,000 pamilya naman ang inilikas, habang 317 barangays mula sa 20 municipalities ang binaha. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata, Billionario News Channel.
10: Alex Ayala is already making waves in New York before even hitting the court. She was featured on the covers of Sports Illustrated and Forbes, two of the world's biggest publications. Tinawag siyang Pride of the Philippines ng Sports Illustrated, habang itinampok naman ng Forbes ang tagumpay niya sa loob at labas ng tennis court. American sports network ESPN has described Alex as WTA's biggest star since Serena Williams, despite never having won a major and never cracking the top 10. Speaking of US Open, familiar face na naman ang makakaharap ni Alex Ayala. Sa first round ng women's singles, she will share the court with American qualifier Mary Stoyana. Papasok si Ayala bilang number 17 seed, the highest Grand Slam seeding of her career. World's number 122 naman si Stoyana. Unang naglaban ang dalawa sa Pennsylvania noong 2024 kung saan nanalo ang Pinay tennis star.
1: Pamantasan ng lungsod ng Maynila, nanindigan sa iginawad ni Doctor of Laws kay PBBM. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Traffic check muna tayo ngayong linggo sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lane.
1: Dalawang tulay nang bumigay sa Tarlac City sa nakalipas na dalawang araw dahil sa walang tigil na pag-ulan. Apat ang naitalang nawawala matapos mahulog ang sasakyan na bumabagtas sa gumuguhong Agana Bridge. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lade Cabagani live mula sa San Simon, Pampanga. Lade?
2: Back-to-back na nga nagumuho ang dalawang tulay sa Tarlac City. Una na riyan ang Ninoy Aquino Bridge na agad namang sindan ng pagguho ng Agana Bridge na dapat sana'y magsisilbing alternative route ng mga motorista. Dahil sa insidente, halos maputol na ang biyahe patungo sa western parts ng Tarlac at Pangasinan.
3: Isang araw matapos bumigay ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge, gumuho rin ang bahagi ng Agana Bridge sa Tibag, Tarlac City. Nangyari ito bandang alas 7 ng gabi ng Sabado habang patuloy ang malakas na ulan at malakas na agos ng tubig mula sa Tarlac River. Ang Agana Bridge ang ginawang alternative route nang hindi na passable ang Aquino Bridge simula Biyernes ng hating gabi. Pero ngayon, hindi na rin ito madadaanan. Ayon sa Tarlac City Information Office, isang sasakyan at isang motorsiklo ang nahulog sa ilog. Tinatayang nasa 5 tao ang sakay nito, naiulat na may isang nakaligtas. Patuloy namang kinukumpirma ng otoridad ang eksaktong bilang ng mga biktima at nailigtas. Hindi lang mga tulay ang problema, may namataan ding sinkhole sa Aquino Boulevard, malapit sa Ninoy Aquino Bridge. Ilang barangay sa Tarlac ang binaha dahil sa walang tigil na pag-uulan. Sa paniki, tulong-tulong ang Philippine Air Force, PDRRMO at Bureau of Fire Protection sa paglikas ng mga residente sa Barangay Adwas.
2: Church, patuloy namang binabantayan ang sitwasyon sa lugar, lalo pat inaasahan yung tuloy-tuloy na pag-uulan sa Tarlac. Dito naman sa San Simon, Pampanga, nakatayo tayo sa La Treve Subdivision sa Barangay Santa Monica sa San Simon, Pampanga. George, baha dito sa kinatatayuan natin. Ayon sa mga residente, 3 linggo na raw hindi humuhupa ang baha dito. George?
1: Yun nga, Lade, ang problema kung 3 weeks nang baha dyan sa area na kinatatayuan mo sa San Simon, paano nagko-cope ngayon yung mga residente sa sitwasyon nila dyan?
2: George, kung makikita mo sa aking likuran ay may mga bangka kung saan itong mga bangka na to ay naghahatid sa mga residente palabas at papasok dito sa Barangay Santa Monica. Dito, hanggang dito pa lang yung baha dito sa tuhod ko, sa katawan ko. Pero pagdating daw doon sa dulo, George, umaabot na hanggang dibdib ng mga tao ang baha na dinaranas ng mga residente dito. Kaya nangangailangan na rin ng

0: bangka para mahihatid sila sa kanilang tahanan at makalabas sa kanilang tahanan. George?
1: Okay, maraming salamat sa ulat na yan, Lade Cabagani. Nagulat ng live mula sa San Simon, Pampanga. Ipagpatuloy ang nasimula ng anak na si expelled Congress Miao Kiko Barzaga. Yan daw ang misyon ni newly elected Congresswoman Jenny Barzaga matapos manalo sa Cavite Special Elections. Narito ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal.
2: Barzaga pa rin ang mauupong kinatawan ng 4th District ng Cavite sa 20th Congress. Matapos ihalala si dating Dasmariñas City Mayor Jenny Barzaga bilang kongresista sa ginanap na special elections para palitan ang nasibak niyang anak na si dating Representative Kiko Barzaga. Ayon sa nanay ni Kiko, ipagpapatuloy niya ang mga hindi natapos ng kanyang anak.
3: Children, tapos yung pagdating din sa health regarding sa animal welfare, tapos yung pati yung kay Kong PD, yung sa environment, isa rin yung sa gusto natin, at saka syempre yung mga gusto ko rin yung mga tamang, yung mga fake news. Syempre yung mga benefits pa ng mga, kasi as a nurse by profession, yung mga benefits pa ng ating mga health workers.
2: Landslide win kung tawagin ang resulta. 201,893 ang bumotong pabor kay Barzaga laban sa apat na iba pang kandidato. Hahalili naman sa nabakanting upuan ni Mayor Jenny ang isa pang anak niya na si dating Dasmariñas City Vice Mayor na si Ferdy Barzaga. Biro pa ni Kiko, panalo pa rin ang Barzaga dynasty. Ang bagong halal na kongresista may mensahe kaugnay sa pagkumpuni ng mga drainage sa kanilang lugar.
3: So pagkatapos nung last year, nakita namin na yun yung binahasog ginawa namin. Yun yung ginawa namin malalaki. Pinalitan namin mga drainage yung lakihan namin. Inayos namin yung mga yung sa ilog, nilinis din natin. So ngayon, yung apat na site na yon ay clear na, wala nang baha doon.
2: Ilan sa ipinangako ni Barzaga na tututukan sa panunungkulan ay ang kalusugan, kalikasan at flood control. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
4: Nakapili na ang non-Moro Indigenous Peoples ng dalawang kinatawan para sa Bangsamoro elections na siyang ipoproklama kasama ang mga kandidatong mananalo sa Setyembre. Yan sina Joe Jenna Hover mula sa grupong Teduray at Leticia Datuwata mula naman sa IP Group na Lambangyan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, naging mapayapa ang selection ng NMIP representatives bago ang barn polls, nagkakasana ng sariling assembly ang mga tribo para pangalanan ang kanilang delegado ng batay sa kanilang tradisyon. Gaganapin ang kauna-unahang parliamentary poll sa September 14, habang target naman ang proclamation ng mga nananalo sa September 15. Nagsalita na ang pamantasan ng lungsod ng Maydila o PLM kasunod ng pag-alma ng ilang mga grupo at estudyante sa paggawad nito ng Honorary Degree of Doctor of Laws kay Pangulong Bongbong Marcos. Naninindigan ito na pagkilala lamang sa kontribusyon ng Pangulo sa Universidad ang dahilan ng conferment, lalo't na ipagawa ang PLM Medicine and Allied Sciences Building. Naiintindihan daw ni Chairman Edward Serapio ng BOR na hindi ito neutral act para sa iba dahil maaaring makwestiyon ang politika at integridad ng paggawad na ito. Sineseryoso raw niya ang mga kritisismo pero naway manatili raw ang respeto at masusing panghusga sa kabila ng hindi pagkakasundo sa desisyon ng pamantasan. Ang honoris causa o ang honorary doctorate degree na natanggap ng Pangulo ay ang pinakamataas na maaaring igawad ng isang universidad.

0: from 28 to 42. Nadagdagan pa mga testigo ng Office of the Ombudsman sa nilulutong mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
1: Nasa 42 na ang testigo ng Office of the Ombudsman sa binubuo nitong kaso laban kay dating House Speaker at ngayon later First District Representative Martin Romualdez. Kaugnay pa rin ito sa mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering na kinahaharap ni Romualdez dahil sa umano'y pagtanggap ng flood control kickbacks.
2: 28 are the new witnesses that the investigators deemed necessary so that we can controvert or the investigators could controvert the recantations. So that's 28 new ones plus the 14 that are remaining from the 18. So that's 42.
1: Paliwanag ni Clavano, mas pinahahalagahan ng anti-graft body ang kalidad ng mga testimonya kesa sa bilang ng mga testigo.
2: Ayaw naman namin na maging numbers game ito. May 25 sila, may 42 kami, but that's not the point eh. What we're trying to find, it's not yung pataasan ng number. Ang gusto naming malinawan dito ay quality po ng sinasabi ng mga tao. No? So, if the investigators can prove that indeed a lot of irregularities attended the recantation, then the quality of the first affidavit must be upheld.
1: Kaya pag-aaralan at susuriin din anya ng tanggapan ng ombudsman ang orihinal na affidavits at maging ang mga recantation. Nanindigan si Clavano na hindi anya eraser ang recantation, bagkus dagdag ebidensya ito sa tuloy-tuloy na imbestigasyong isinasagawa ng ombudsman.
2: Meaning to say that the first affidavit will still be there, but the second affidavit will now be paired with the first affidavit to determine which amongst the two is actually the truth.
1: Una nang pinabasura ng kampo ni Romualdez ang mga reklamo dahil sa pagbaligtad ng 32 individual sa kanilang naunang salaysay. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonero News Channel.
3: Ipinatigil na ng Department of Public Works and Highways sa mga proyektong iniuugnay sa umano'y illegal na reclamation sa Laguna de Bay sa Taguig City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, inilabas na nila ang cease and desist order nitong August 20, alinsunod sa utos ng Office of the President sa pamamagitan ng Philippine Reclamation Authority. Una nang iniulat ng Bilyonero News Channel ang impormasyon mula kay Senador Panfilo Ping Lacson na may mga natuklasan umanong bagong titulo ng lupa na sumasaklaw sa humigit kumulang 38.8 na hektarya ng illegally reclaimed land sa Taguig side ng Laguna Lake. Ipinatawag na rin daw ang Taguig City Government, MMDA at PRA para talakayin ang issue ayon sa DPWH. Una nang nanindigan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na for public use ang reclamation habang wala pang pahayag ang Taguig LGU sa ngayon. Pabor pa sa Taguig kung mapapatunayang ilegal ang ilan sa mga titulo ng lupa sa umano'y illegal na reclamation sa Laguna Lake. Ayon yan kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Yan ay matapos ibunyag ni Senator Ping Lacson na 4 na parcel na may kabuuang lawak na halos 39 na hektarya ang natukoy umanong may fraudulently issued na mga titulo. Partikular na tinukoy ni Cayetano sa isang Facebook Live ang isang 18-hectare na lupain.
4: May isang nasa dyaryo kahapon na 181,000 square meters, so 18 hectares na illegally titled. Isang banda po, nag-hope din kami na totoo yun. Bakit? Kasi kung totoong illegal yun, gobyerno yun, edi may 18 hectares tayo ngayon para sa gobyerno. Di ba? So, pag-pray nyo lang mga kapatid na ang minin ng iba na harm ay minimin ni Lord para sa good.
3: Kasabay nito, pinalagan ni Cayetano ang mga paratang na kinakamkam niya para sa sarili ang ilang lupa sa reclamation area habang sinabi niyang matagal na raw gusto ni Mayor Lani Cayetano na masuri ang mga titulo.
0: Sinibak ni Public Works Secretary Vince Dizon sa pwesto ang Maintenance Chief ng Las Piñas Munting Lupa District Engineering Office na si Engineer Loreto Balena Jr. Ayon kay Dizon, Dahil yan sa mabagal na pagtugon sa kalamidad at kapabayaan sa kanyang tungkulin. Ang pagsibak daw kay Balena ay pagtugon lang din sa direktiba ni PBBM na linisin ang hanay at tanggalin ang mga empleyado na hindi naman epektibo.
3: Personal na binisita ni Governor Lilia Pineda, Vice Governor Dennis Pineda at Lubao Mayor Esme Pineda ang mga bakwit sa Barangay Santo Cristo, Lubao, Pampanga. Aabot sa halos 80 pamilya ang nakatanggap ng hot meals, emergency supplies at mga gamit pambahay. Ayon kay Governor Pineda, pinag-aaralan na rin nila ang posibleng relocation at pabahay para sa mga pamilyang tuluyang nawala ng tirahan. Una nang ininspeksyon ng gobernadora ang nasirang bahagi ng retaining wall at slow protection ng Santo Cristo Dam na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng mga tirahan sa lugar. Iniimbestigahan na rin ang sanhi nito.
0: Higit 5 bilyong piso raw ang kailangan ng Department of Education para sa pagpapatayo ng halos 500 classroom na napinsala ng sama ng panahon. Ayon sa DepEd, gagamitin ang pondo para sa major at minor repairs, maging sa cleanup at clearing operations. Sa ngayon, higit 1,100 na silid-aralan daw ang ginagamit bilang evacuation centers. Tiniyak naman ng ahensya ang pakipag-ugnayan nila sa field officers para ma-monitor ang banta ng kalamidad sa sektor ng edukasyon at validation ng class suspensions.
3: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, are we expecting more of this weather this week?
5: Yes, Ivy. We're expecting na 2 to 3 days pa na magkakaroon pa tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon dahil pa rin sa enhanced habagat o southwest monsoon na unti-unti pa nalalakas itong si tropical depression with local name na Pilandok. Puling namataan si Pilandok sa layong 1,180 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, so nasa tropical depression na category ito, at may pagbugso na hanggang 55 kilometers per hour. At mabagal po itong kumikilos sa Hilagang Kanluran dito sa may northern Philippine Sea. So ina-expect natin na mananatili pa rin ito dito sa may karagatan sa sunod po na 24 oras at maaaring sa araw po ng Martes na ito ya tuluyan pang humina bilang isang low pressure area. So wala naman tayo nakikitang landfall scenario sa alimampanig ng ating bansa regarding kay tropical depression Pilandok. Samantala, yung mga pag-ulan natin, as of the moment, concentrated pa rin nga dito sa may western section of Luzon. Meron tayong red rainfall warning over Pangasinan, Zambales, malaking bahagi ng Bataan, Tarlac at Pampanga. Habang dito sa Metro Manila, meron po tayong nakataas na orange rainfall warning. Posible pa rin tayong magtaas ng mga heavy rainfall warnings over Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, dito rin sa Calabarzon and Metro Manila, maging sa bahagi po ng Occidental Mindoro sa susunod na 24 oras. Kaya patuloy na paalala ng pag-asa, mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha, pagtapong ng mga kailugan at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mountainous areas dito sa may norte. Ang natita lang bahagi ng Luzon, yung mga hindi natin nabanggit po, generally magiging maulap at may chance po ng mga light to moderate rains munsod din ng southwest monsoon, habang dito sa may parteng Visayas, pinaka-apektado ng habagat ang western section, itong western Visayas and Negros Island region. The rest of Visayas plus the entire Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman, at may chance pa rin po ng mga isolated na ulan or mga localized thunderstorms. At yan muna napapanong balita ngayong Linggo. Balik sa iyo, Ivy.
3: Maraming salamat sa weather update, BNC resident meteorologist Benison Estareja.
0: Hindi lang baha ang kalaban ng mga Pilipino ngayong panahon ng tag-ulan. Tumataas din ang panganib ng iba't ibang sakit gaya ng leptospirosis, trangkaso, ubo, diarrhea o dengue. Mag-zero in tayo sa dengue. Ang dengue ay isang viral disease na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng infected na female Aedes mosquito. Karaniwang sintomas nito ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo at katawan, pagsusuka at rashes, at may severe cases din na nagdurugo ang gilagid at ilong. Kung hindi ito maaagapan, it may cause death. At hindi kailangan ng malaking imbakan ng tubig gaya ng kanal, swimming pool o fountain para dumami ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Kahit maliit na lalagyan na naiipunan ng tubig gaya ng timba, paso, bote o gulong, pwedeng maging breeding ground ng Aedes mosquito. Basta may stagnant water, tandaan posibleng pamugaran niya ng lamok. Kamakailan ay idineklara ang dengue outbreak sa probinsya ng Bohol. Batay sa executive order ng lalawigan mula January 4 hanggang August 22, 2026, umabot sa 1,883 ang dengue cases. 21 dito ang nasawi. At tatlong magkakasunod na linggo nang lumampas sa epidemic threshold ang mga kaso. Mas mataas din ito ng 7% kumpara sa kaparehong panahon last year. Ano bang ginagawa para mapigilan ang dengue? Nariyan ang 4S strategy ng Department of Health. Search and destroy, hanapin at alisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Self-protection, gumamit ng mosquito repellent at magsuot ng damit na nagproprotekta sa balat. Seek early consultation, ito mahalaga to. Magpakonsulta agad kapag may sintomas, lalo na kung tuloy-tuloy ang lagnat. At support fogging or spraying kapag kailangan, lalo na sa mga lugar na may outbreak o mataas na transmission. May bakuna din gaya ng kontrobersyal na Dengvaxia na bagamat aprobado ang paggamit in other countries, dito sa atin tila may kadikit ng stigma ang gamot na ito. Sa ngayon, banned ang Dengvaxia sa Pilipinas at wala pang ibang bakuna kontra dengue na inaaprubahan ng Food and Drug Administration. In other parts of the world, they are trying unconventional ways. Lamok versus lamok para labanan ang dengue. Gumagamit sila ng Wolbachia, isang uri ng bakterya na inilalagay sa male Aedes aegypti mosquitoes. So ang tanong, bakit male? Kasi hindi nangangagat ang lalaking lamok. Female lang. Kapag nakipag-mate ang lab-grown male mosquito na may Wolbachia sa ordinaryong female Aedes aegypti, hindi napipisa ang mga itlog nila. Kaya habang paulit-ulit na nakakapagpapawala ng Wolbachia-infected males, unti-unting nababawasan yung populasyon ng lamok na posibleng carrier ng dengue. At kapag mas kaunti ang dengue mosquitoes, mas mababa ang posibilidad ng transmission sa tao. Ang tanong, gaano ito ka-epektibo? Sa isang trial sa Singapore na inilathala sa New England Journal of Medicine ngayong 2026, lumalabas na sa mga lugar kung saan pinakawalan ang Wolbachia-infected male mosquitoes, bumaba ng malaki ang populasyon ng dengue mosquitoes. At tinatayang 71 hanggang 72% ang protective efficacy laban sa dengue. Ibig sabihin, malaking kabawasan ito sa panganib ng dengue pero hindi ibig sabihin na zero chances na ng dengue. Kaya ang tanong, pwede ba ito sa Pilipinas? Well, posible naman, pero hindi ito simpleng, tara, magpakawala tayo ng Wolbachia mosquitoes at tapos na. May mga international trials na nagpapakita ng magandang resulta, pero kung gagawin man ito sa Pilipinas, kailangan itong dumaan sa masusing scientific evaluation, tamang regulatory process, maingat na implementation at higit sa lahat, ang pagtanggap at pakikilahok ng mga komunidad. Ayon kay infectious disease and tropical medicine expert Dr. Ronjin Solante, bukod sa Singapore, ang ilan sa mga ASEAN countries ay nagsimula na sa kani-kanilang pag-aaral hinggil sa paggamit ng Wolbachia mosquitoes para labanan ng dengue. Kaya habang pinag-aaralan natin ang mga bagong teknolohiya tulad ng Wolbachia, hindi nagbabago ang pinakamahalagang depensa laban sa dengue. Alisin ang pinamumugaran ng lamok, protektahan ang sarili, at magpakonsulta agad kapag may sintomas. Dahil ang laban sa dengue ay hindi lamang laban ng gobyerno. Bawat tahanan, bawat komunidad, may papel. At kung may bagong paraan para labanan ng dengue, dapat masusi itong pag-aralan at gamitin ng may sapat na batayan.
6: Taylor Swift steps up for a mom who risked her life to help a stranger. The singer donated $50,000 to the GoFundMe, organized to help with the cost of Ashley Taunton's recovery. According to the page, Ashley was helping a crash victim on a highway when another car came hurling towards them. She pushed the person to safety and took the full force of the impact herself. Umabot na sa higit $75,000 ang donations para sa kanyang pagpapagaling. Kabilang na rito ang $13 contributions mula sa Swifties, the dollar amount representing Swift's known favorite number. Olivia Rodrigo is also giving back with a $10 million donation to support women and girls. 10 non-profit organizations ang makinabang through proceeds from Olivia's Daisy Chain Fields Festival. Isa itong music fest sa California featuring an all-women lineup including Chaperone, Dochi, and Stevie Nicks. Mission ng non-profit groups na itaguyod ang healthcare, reproductive rights, education at proteksyon ng mga kababaihan. Matatandaan na noong 2024, ibinigay din ni Olivia ang kita ng Philippine leg ng kanyang guts tour sa non-profit group na Japaygo. With Carl Tamayo out due to injury, a new face joins Gilas Pilipinas for a crucial matchup against Iran in the 2027 FIBA World Cup Asian Qualifier. Kilalanin natin siya sa Weekend Report ni Zeus Valdez.
7: May bagong dagdagang Gilas Pilipinas sa pagharap nito sa Iran. Kasama na sa final lineup ng Pilipinas si Converge Fiber Xers big man Justin Arana para sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers gamit ang pwesto ni injured forward Carl Tamayo. At para kay Arana, isa itong malaking gabi dahil ito ang kanyang debut para sa senior men's national team. Nakasama pa si Tamayo sa lineup sa unang laro ng window kontra Jordan pero napilitan siyang umalis sa third quarter matapos magtamo ng ankle injury sa 82-81 na overtime win ng Pilipinas. Dahil dito, kinailangan ni head coach Tim Cohn na maghanap ng bagong pampuno sa front court. Ngayon, sasabit si Arana sa front line nina Junmar Fajardo, AJ Edu, Kai Soto at Justin Baltazar. Isang malaking hamon para sa 27-year-old Converge Fiber Xers center sa kanyang unang paglalaro para sa Gilas. Pero hindi lang debut ang nakataya, may malaking misyon ng Gilas na kailangang ituloy ang momentum mula sa dramatikong panalo kontra Jordan at makakuha ng isa pang mahalagang victory sa second round ng qualifiers. Kasama rin sa final lineup sina Scottie Thompson, CJ Perez, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Chris Newsom, Troy Rosario at Juan Gomez de Leano. Kaya sa halip na manood mula sa sidelines, may pagkakataon si Arana na ngayon mismo maging bahagi ng crucial na laban ng Gilas Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
0: Budget deliberation sa Senado, kasado na sa Webes. Mga ahensyang sasala, alamin. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Techno Hub. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview at Quezon City Circle. On top of the situation daw si PBBM sa gitna ng kaliwat-kanang pagbaha sa bansa. Sinagot din ng Malacanang ang mga pumupuna sa umano'y birthday bash ni F. Eliza.
1: Ang Pangulo ay Pangulo saan man siya naroroon. Yan ang mensahe ng Malacanang sa publiko. Ngayong hinahagupit na naman ng habagat at ng mga binabantayang low pressure area ang Luzon. Inatasan at pinaalalahanan na raw ni PBBM ang mga ahensya ng pamahalaan para sa mabilis na pagtugon sa mga apektado ng masamang panahon. Nitong August 26, ipinagdiwang ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kanyang 67th birthday sa Makati. Sa now viral videos posted by former Vegan City Mayor Bonito Singson, kita ang pangaharana ng Pangulo sa unang ginang gamit ang awitin ni Basil Valdez at ng The Beatles. Pero umani ng kritisismo ang selebrasyon ni FL at ang appearance ng Pangulo rito. Ang dating spokesman ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque, ibinahagi ang video sa kanyang page at sinabing may pa-concert anya si PBBM habang lubog sa baha ang Bulacan at Pampanga. In-update pa ito ni Roque at sinabing wala namang mali sa kanyang isinulat dahil talaga naman daw Linggo na ang itinatagal ng baha sa mga lugar na ito. Depensa ng Malacanang ang paglalaan daw ng ilang oras para sa pamilya ng Pangulo ay hindi nangangahulugang tumitigil ang kanyang tungkulin bilang presidente. Una na rin nag-viral ang birthday sabbatical ni FL noong August 17 dahil kasabay din ito ang pananalasa ng habagat. Sinagot na rin ito ng Malacanang at sinabing,
2: karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon at ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po ni First Lady ang lahat ng opinyon para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong

0: batikos ay kailangan itong malaman.
1: May bagyo man daw o wala, tumutulong ang unang ginang sa pamamagitan ng kanyang opisina at ang tanging layunin lang daw ng pagpo-post ni FL.
0: At nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga, ipagbundi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal. So muli, sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal.
1: Noong August 26, ang araw ng selebrasyon ni FL, nasa official schedule ng presidente ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng National Movement of Young Legislators sa loob ng palasyo.
2: Kasado na ang deliberasyon ng Senado para sa proposed 2027 budget sa Webes. At sa ilalim nito, kalusugan daw ang priority ni Senate Finance Committee Chair JV Ejercito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
3: Mas tututukan ng bagong Finance Committee Chairman na si Senator JV Ejercito ang basic services sa 2027 national budget. Kabilang dito ang kalusugan, edukasyon, pagkain, hanap buhay at infrastructure. Ayon kay Ejercito, bilang isa sa mga may akda at sponsor ng Universal Healthcare Law, dapat makamit ng mga Pilipino ang totoong zero balance billing.
4: Intention ko ay madagdagan ng konti ang ating pong subsidy for PhilHealth para mas gumanda pa ang kanya pong benefit packages, yung pong mas marami po ang makinapan, no? Natin makababayan hanggang middle class po. Sa DOH hospitals, dadagdagan na rin natin ang pondo para mas lalo nang maramdaman ng ating makababayan ang universal health care.
3: Mas mahigpit din daw niyang susuriin ang 2027 budget ng DPWH, lalo na ang mahigit 100 bilyong pisong alokasyon para sa flood control projects.
4: Ang aking instruction, kung sakasakali, sa DPWH at iba pang ahensya, ituloy ang flood control only to complete the uncompleted projects. We close the gaps, we complete the uncompleted flood control projects. Mm-hmm. So, at wala nang bago. Kung sakali man, dapat ito'y in accordance with the master plan.
3: Mm-hmm.
4: Dapat po nasa top 10 na mga flood-prone provinces.
3: Samantala, nakatakdang busisiin ang Senado sa Huwebes at Biyernes ang budget ng Ombudsman, COA at Department of Health. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
2: Safe space para sa mga mamamahayag. Yan ang panawagan ng Commission on Human Rights sa gobyerno ngayong National Press Freedom Day. Iginit ng CHR na dahil sa free press, napapalakas ang kamalayan ng mga Pilipino at napapanagot ang mga tiwali na nasa kapangyarihan. Nanawagan din ang Komisyon ng Hustisya para sa mga biktima ng red tagging at iba pang uri ng pagbabanta sa mga journalist at kanilang pamilya. Sa World Press Freedom Index, nasa 114th place ang Pilipinas. At ayon sa Reporters Without Borders, nananatili ito bilang isa sa pinakadelikadong bansa para sa mga mamamahayag.
5: Pinalagan ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang kumakalat na social media post ng tila pang mamaltrato ng isang city government employee sa street vendor. Sa isang Facebook post, kalakip ang screenshot ng lumang Reddit post na nagpapakita ng umano'y pang-aabuso, a tweet ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Dito, tinanong ni Guanzon kung alam daw ba ni Robredo ang nangyari. Paglilinaw ni dating VP Lenny, nangyari ang insidente 3 o 4 na taon na ang nakalilipas, panahong hindi pa siya alkalde. Giit ni Robredo, hindi niya kukonsintihin ang ganitong pangyayari sa ilalim ng kanyang pamumuno.
6: Harry Styles gave a cheeky nod to the wedding of his ex-girlfriend Taylor Swift sa opening night ng kanyang 30-day concert residency sa Madison Square Garden. Harry alluded to Swift's marriage to NFL star Travis Kelce.
7: Madison Square Garden, home of the world champion New York Knicks. And they also do weddings.
6: Harry and Taylor dated from November 2012 to January 2013. Si Harry ang inspirasyon umano sa hit song ni Taylor na Style from her 1989 album. Despite their past, there appears to be no bad blood between the two. Cedric Stephen Yang of De La Salle University is moving on to the semifinals of Billionario Quiz Bee Season 2. Dikit ang laban ni Yang, Shane Vascasino ng University of San Carlos at Charles Dwight Pelaez ng UP Los Baños. Pero sa last round, Yang maintained his lead at naka-apat na tamang sagot pa sa bonus round.
8: I was slow on the draw.
9: Must have been the lights, must have been the buzzer. Again, slow on the draw. That's the key phrase there. You're a bit slow on the draw, but still you emerged victorious with 15,000 pesos.
6: Dahil dito, nakuha niya ang 12,000 peso bonus, making his total earnings 27,000 pesos.
10: Sabi ni Benison, 2 to 3 days pa yung pag-ulan.
11: Yeah. Grabe, no? Eh, kung kailan holiday pa naman bukas.
12: I know. Bare months na next week?
11: Yes.
12: Yeah, so, next week. Tama. Merry Christmas, I guess.
10: Well, sana merry yung Christmas nating lahat in the coming days.
6: So stay safe and dry, everybody. I know tomorrow, holidays, spend time na lang with your family. Kung hindi kailangan lumabas, stay indoors na lang.
5: At yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Ako si Ivy Reyes.
6: Ako naman si Raymond Gutierrez. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
10: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.

mahalagang paalala, ang Pelsing Plus C ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Pelsing Plus C ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mahalagang paalala, ang Pelsin Plus C ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Pelsin Plus C ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: si Raya Capulo.
1: Hindi pa rin titigil ang
0: sulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: wage hike. Kakainin lang ito ng VAT.
1: Sa nangyaring school shooting sa Tacloban.
2: How do we make sure that this doesn't happen again?
0: Do you agree? We are already in the upper middle income status.
3: Yung status na yan ay nilikala ng World Bank.
4: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
5: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
6: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
5: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
6: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
4: Politico Nightly.
7: Vaccines are important and effective tool to protect our health. Staying up to date with vaccines protects our personal well-being and the entire community as well. National Immunization Awareness Month.

Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Mahigit 8 milyong katao apektado ng masamang panahon. Paano kalang protektahan ang bundok ng Sierra Madre? Isinusulong sa kamera. At mga biktima ng flash flood sa Nepal, inilibing sa mass graves. Lagpas 8 milyong individual na ang direktang naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa datos ng NDRRMC, malubhang nakaranas ng habagat at bagyong Luis, Neneng at Maymay ang mga pamilyang naninirahan sa NCR at iba pang bahagi ng Luzon. Apektado rin ang Mimaropa at Bicol Region. Mahigit 100,000 individual o 35,000 pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga temporary shelters. Sa ngayon ay 32 katao na ang naitalang nasawi. Karamihan ay biktima ng landslide sa Benguet. Umabot na rin sa higit 6 milyong piso ang halaga ng infrastructure at agriculture.

0: agriculture damage dahil sa epekto ng mga nabanggit na weather systems. Umabot na sa higit 9,800 classrooms ang napinsala dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo batay sa huling situation report ng Education Department. Ayon pa sa DepEd, higit 5,000 classroom ang nagtamo ng minor damage at higit 2,000 ang nagka-major damage. Higit 2,000 classroom naman ang totally damaged. Sinabi rin ng DepEd na pinakamalaki ang pinsala sa Central Luzon kung saan higit 3,000 paaralan ang apektado. Dagdag ng ahensya, kailangan ng 1,000,000 piso para sa major repairs at higit 5,000,000 piso para sa reconstruction ng mga apektadong paaralan. Hindi gumagana ang ilang flood control pumping station sa Metro Manila dahil sa ninakaw na kable. Ayon ito kay Public Works Secretary Vince Dizon. Gayet ni Dizon, hindi dapat magnakaw ng kahit maliit na kable dahil hindi gagana ang pumping station at magdudulot ito ng pagbaha na nakakaapekto sa libu-libong pamilya. Sa inspeksyon itong linggo sa Sunog Apog Pumping Station sa Maynila, nakita ni Dizon na ninakawan ng high voltage na kable ang pumping station. Sinabi ni Dizon na aarestuhin ang mga nagnakaw at iinspeksyonin ang mga scrap yard. Nakaantabay ang personnel ng Philippine Coast Guard sa ilang pumping station sa NCR para mapigilan ang mas matinding sabotahe. Panahon na para protektahan ang Sierra Madre Mountain Range dahil sa laki ng tulong nito kapag may masamang panahon. Isang panukala ang sinusulong ni House Speaker Boji D. ukol dito. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Kasunod ng malalakas na ulan na nararanasan hindi lang sa Metro Manila, ngunit maging sa mga lalawigan, muling nabuhay ang talakayan sa Camarac kaugnay sa pagbubuo ng Sierra Madre Mountain Range Authority o SMMRA. Base sa House Bill No. 3538, ang bubuing SMMRA ang magsisilbing bantay para sa pangalaga ng bulubunduking Sierra Madre at sila rin ang magiging coordinating and regulatory body ng nasabing likasyaman. Ayon sa author ng panukala na si House Speaker Boji D., ang mga naranasan nating pagbaha ay sinyalis na hindi natin dapat isantabi ang pangangalaga sa kalikasan. Dagdag pa niya, hindi dapat na umaaksyon lang ang gobyerno kapag nandiyan na ang baha. Mahalagang matugunan ang problema bago dumating ang dilubyo at magagawa ito sa pamamagitan ng pagprotekta ng kalikasan. Sakaling lumusot ang panukala ay patutupad sa Sierra Madre ang 25-year blueprint na ginawa para sa nasabing bulubundukin. Ang nasabing blueprint ang magbibigay gabay kung paano mapoprotektahan, makokonserve at maire-restore ang Sierra Madre. Kabilang rin sa laman ng measure ang tinatawag na Nature-Based Solutions First Policy na magbibigay prioridad na may saayos ang natural ecosystem sa pagtugon sa mga hamon sa kapaligiran at klima. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
0: Handang sa uli ng mga kontraktor sa maanumalyang rock netting project sa Benguet ang kanilang mga kinita. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kung susumahin ayon kay Remulla, ay posibleng higitan pa nito ang nasa higit 800 milyong pisong isa sa uling pera mula sa flood control scandal. Hindi naman binanggit ni Remulla ang mga pangalan ng sangkot sa anomalya, pero tiniyak niyang malapit na silang magsampa ng kaso sa mga ito. Nagmula kay dating Senador Manny Pacquiao ang revelasyon ng maanumalyang rock netting project sa Benguet, kung saan gumastos daw dito ng 9,000,000,000 piso ang gobyerno. Nangako ang palasyo na dadagdagan ang pondo ng Overseas Workers Welfare Administration para sa susunod na taon. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
2: Pinawi ng Malacanang ang pangamba ng mga Overseas Filipino Worker na baka kapusin ang pondo ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA matapos bawasan ang Emergency Repatriation Fund o ERF para sa susunod na taon. Kasunod ito ng pahayag ng OWA na nasa 900 milyon pesos lamang ang nakalaang pondo para sa ahensya sa 2027, malayo sa dating budget sa nakalipas na 3 taon na nasa tinatayang 1.2 billion pesos. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, maagang nag-submit ang OWA ng kanilang budget at wala pang krisis sa Middle East noon, kaya nasa 900 milyon pesos lamang ang kanilang hiningin pondo. Sinabi ni Castro na batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan ng mga OFW kaya dadagdagan ang pondo ng OWA para may magamit sa mga manggagawang Pinoy sa ibang bansa.
3: Magkakaroon at dadagdagan nga ng 3 billion para sa Action Fund ng DMW at 1 billion para sa OWA, kabilang ang 700 million para sa emergency repatriation. So alam po nila ng OWA at ng DMW ang patuloy na pagtutok ng Pangulo para mas maraming matulungan sa mga sitwasyong naranasan tulad nung nangyari nung crisis sa Middle East.
2: Humihingi ang OWA sa Kongreso ng dagdag na 575 million pesos na pondo para umano pumantay sa kanilang nakalipas na budget. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Bilyonaryo News Channel.
0: Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa forecaster Charmaine Varilla. Good morning, Charmaine. Magiging maulan pa rin ba ngayong Linggo?
4: Yes po, sir. Magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tigapakinig. At tama po kayo, no? Asahan pa rin natin na malaking bahagi pa rin ng Luzon ngayong Linggo ang patuloy na makararanas sa matataas na chance ng mga pag-ulan. Sa kasalukuyan nga, binabantayan pa rin natin itong si Tropical Depression Pilandok na bahagyang ang lumakas habang dumadaan dito sa may karagatan ng Pilipinas. Huli nga yung namataan sa layong 1,130 kilometers silangan na extreme northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso pa na maabot hanggang 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga ay wala pa itong masyadong pagkilos, ngunit sa mga susunod na oras ay magsisimula na nga yung kumilos pa-northwestward at posibleng ang bahagya pang lumakas at umabot ng tropical storm, ngunit panandalian lamang yan dahil inaasahan natin na bago ito makalabas ng ating FAR, pagsapit ng Miyerkules ng gabi o Webes na madaling araw ay muli itong babalik ng tropical depression category. At sa nakikita nga natin, wala pa rin itong direktang epekto sa alimabahagi ng ating bansa, ngunit patuloy nitong hinahatak ang habagat na siya nakaka-apekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Ito ang habagat ngayon yung nagdadala ng patuloy na malalakas mga pag-ulan sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Pabugso-bugso malalakas mga pag-ulan din ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Cordillera, Batanes, Babuyan Islands, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Bulacan. Magiging makulimlim pa rin ang kalangitan dito sa Metro Manila, Calabar Zone, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Antique na dala pa rin ng habagat. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan. Ngunit paghandaan pa rin yung mga pulupulong mga pag-ulan, dala ng habagat at localized thunderstorms. Sa magiging ilagay ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit dito sa karagatan ng Luzon, magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At bukod nga dito kay Pilandok, meron pa tayong dalawang bagyo at isang low pressure area na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin nga natin dito itong si Tropical Depression Saudel o dating si Bagyong Obet na huling namataan sa layong 1,180 kilometers west o kanluran na extreme northern Luzon. So nakikita nga natin na senaryo dito kay Bagyong Obet ay posible na sa mga susunod na oras ay kumilos nga yan na pa-northeastward kaya hindi natin inaalis yung posibilidad na muli yung pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit mababa naman yung chance nito na mag-landfall. More on gigilid lang at posibleng ang mas lumakas pa at umabot ng tropical storm category. At yung ikalawa namang bagyo o tropical depression, huli naman yang namataan sa layong 485 kilometers west o kanluran, west-northwest na Itbayat, Batanes. So nakikita natin na senaryo dito naman dahil nga sa interaction nito kay Bagyong Obet ay posible rin itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit same as true kay Obet na mababa naman yung chance nito na mag-landfall at may nakikita tayo na dalawang senaryo. Kung magpapatuloy na itong hihina, maaaring maging parte ito ng circulation ni Saudel o di kaya naman ay maaaring mag-landfall dito sa may katimugang bahagi ng Taiwan. So alinman sa senaryo na yan, walang direktang epekto sa alinman bahagi ng ating bansa. Ngunit may contribution pa rin ito sa paghatak ng habagat natin. Kaya naman, magpapatuloy pa rin yung ating habagat all throughout the week, lalong-lalo na nga sa malaking bahagi ng Luzon. At yung binabantayan naman natin na isang low pressure area ngayon nga ay meron na itong medium chance.

0: na maging isang ganap na bagyo. Nahuling namataan sa layang 3,105 kilometers east o silangan ng Eastern Visayas. At sa nakikita nga natin dito ay meron ding dalawang senaryo. Kung mas maaga itong hihilaga ay hindi ito papasok ng ating PAR. Ngunit kung medyo malilate yung paghilaga nito at kikilos ito more on northwestward, posible itong pumasok ng ating PAR, ngunit mababa naman yung chance na mag-landfall. However, ay posible itong umabot ng typhoon category. So, antabayan natin kung meron ba itong epektong dadalhin sa ating hanging habagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilia nag-ulat.
1: Maraming salamat, Charmaine Varilia ng Pag-asa. Umani ng iba't ibang reaksyon sa publiko ang nakaambang rollback sa presyo ng langis sa darating na Martes. Yan ang report ni Remus Macasero.
2: Sana mas lalong bumaba pa yung gasolina natin. The other day, nakita ko yung peso natin is at the lowest. So, nasa 62. So, apektado na naman ang gas at iba't ibang bilihin natin dito.
3: Yan ang hiling ng aktor na si Enzo sa nakaambang oil price rollback sa Tuesday. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, posibleng bumaba mula 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos ang presyo ng diesel kada litro. Habang may slight rollback naman na 25 centavos hanggang 75 centavos sa gasolina. Malaking bawas gastos ito, lalo na sa mga gumagamit ng diesel.
4: Jeepney driver talaga ako, niram ko lang to. Katulad yung jeepney driver, pag nagro-rollback, natutuwa naman kami. Pero sana mas maganda yung mas malaki yung may rollback. Malaking tulong din kahit paano.
5: Yung rollback na 25 cents, hindi naman makakatulong po yun eh. Kaya wala rin yung ano na, kung tumaas sila, biglaan, malaki yan. Mga 5 piso o 2 pesos. Eh magkano lang yung sintabo lang yung i-rollback.
3: Pero maaaring lumit pa ang inaasahang rollback na ito matapos lumabas ang mga ulat na hindi interesado ang Amerika na bumalik sa ceasefire agreement. Inaasahang iaanunsyo ang formal na rollback ngayong Lunes at ipapatupad naman sa araw ng Martes. Para sa Metro Morning, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
1: Pinagpapaliwanag ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo ang mga kumpanya ng langis sa mga biglaang pag-anunsyo ng dagdag presyo sa petrolyo. Ayon kay Tulfo, sa kasalukuyan ay maluwag ang batas na nagbibigay kakayahan sa mga kumpanya ng langis na mag-adjust ng kanilang presyo. Dahil dyan ay kailangan na raw amyendahan ang Oil Deregulation Law at bigyan ng matibay ng ngipin ang Department of Energy para siyasatin at pagpaliwanagin ang mga kumpanya ng langis. Ayon sa mambabatas, walang patid ang reklamong natatanggap niya mula sa mga transport group sa halos sunod-sunod na linggong pagtaas ng gasolina. Walang pasok ngayong Lunes, maluwag ba ang mga kalsada? Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan mula kay Charmaine Abong, nag-uulat ng live sa EDSA Ortigas Avenue. Good morning, Charmaine.
6: Good morning, Willard. Silipin natin ang lagay ng trapiko dito sa bahagi ng intersection ng EDSA Ortigas kasabay ng pagunita ng National Heroes Day ngayong Monday morning. Dahil holiday as of 7:16 a.m. sa westbound lane o mga sasakyang patungong Green Hills, light traffic ang daloy ng mga sasakyan. Sa direksyong eastbound o patungong Pasig, light traffic pa rin ang daloy nito. Magaan pa rin ang daloy ng traffic sa northbound lane o mga papuntang monumento. Gayun din sa southbound lane na patungong Pasay ay magaan pa ang daloy ng mga sasakyan. Bahagyang may pagbagal lamang ang usad nito yung mga lalapit na dito sa mga intersection at sa traffic lights. Samantala, ayon sa MMDA bilang pagunita sa National Heroes Day, suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme ngayong araw. Samantala, sa lagay ng panahon, sa mga oras na ito, bagamat makulimlim at may nararanasan tayong malakas na hangin, wala pa namang ulan dito sa bahagi ng EDSA Ortigas. Kaya patuloy ang paalala sa ating mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho at panatiling ligtas ang kalsada. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Willard.
1: Maraming salamat, Charmaine Abong. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Magaan pa ang daloy ng traffic sa magkabilang lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, light and fast moving.

Tali ng traffic sa lane na papuntang QC at Antipolo. Susunod sa Metro Morning, mass burial isinagawa sa Nepal para sa mga nasawi sa flash floods. Kapin muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Can the average Filipino really afford to get sick?
1: Kung ikaw na mismo nagkakasakit, ang dami pa lang dapat isipin.
0: Join Congresswoman Janet Gary.
2: Marami rin ang mga mabubuting doktor at marami ang mga galing na hospital.
0: As we ask, what's the point of healthcare system in the Philippines?
3: Health, health, hooray!
0: With Ronnie Buno and Alex Galeha. What's the point?
4: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
0: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsrooms agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
5: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
4: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
6: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba na man, hindi pa kumpleto.
0: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
7: Congratulations!
0: That's the order. That's the agenda.
8: Welcome back dito sa Metro Morning. Balak dagdagan ni Senator JV Ejercito ang subsidy sa PhilHealth. Tatalakayin na ng Senado ang panukalang 7.2 trillion peso national budget ngayong Linggo. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
9: Sisimulan na ng Senado ang pagbusisi sa 2027 national budget sa Huwebes, sabi ni Senator JB Ejercito, chairman ng Committee on Finance. Unang sasalang ang higit 7.23 billion pesos na budget ng Office of the Ombudsman. Isusunod naman agad ang higit 14.7 million pesos na budget ng Commission on Audit o COA. Sabi ni Senator Ejercito, ang basic services sa 2027 national budget ang mas tututukan. Kabilang dito ang kalusugan, edukasyon, pagkain, hanap buhay at infrastructure. Ayon kay Ejercito, bilang isa sa mga may akda at sponsor ng Universal Healthcare Law, dapat makamit ng mga Pilipino ang totoong zero balance billing.
10: Intention ko ay madagdagan ng konti ang ating pong subsidy for PhilHealth para mas gumanda pa ang kanya pong benefit packages, yung pong mas marami po ang makinapan, no? Natin makababayan hanggang middle class po. Sa DOH hospitals, dadagdagan na rin natin ang pondo para mas lalo nang maramdaman ng ating makababayan ang universal healthcare.
9: Mas mahigpit din daw niyang susuriin ang 2027 budget ng DPWH.

0: H, lalo na ang higit sa 107 billion pesos para sa flood management programs.
1: Ang aking instruction, kung sakasakali, sa DTWH at iba pang ahensya, ituloy ang flood control only to complete the uncompleted projects. We close the gaps, we complete the uncompleted flood control projects. At wala nang bago. Kung sakali man, dapat ito'y in accordance with the master plan, dapat ako nasa top 10 ng mga flood-prone provinces.
0: Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
2: Dalawang jogger ang nasagasaan ng motorcycle rider sa Makati. Ang detalye sa Metro Morning Report ni John C. Makahilas.
3: Sugatan ng dalawang lalaki na nagja-jogging magkaraang salpukin ng isang motorsiklo. Nangyari ang insidente sa business district na Ayala Triangle sa Makati City alas 9 ng umaga kahapon araw ng Linggo. Ayon sa Traffic Bureau ng Makati City Police na tumangging humarap sa kamera, pumasok ang rider sa Ayala Triangle kahit na may nakalagay na nakaratula na bawal ang motorsiklo. Katwiran umano ng rider, galing siya ng EDSA at patungong Paseo de Roas at sinusundan ng mapa sa isang application app. Hindi pinangalanan ng rider na edad 17 taong gulang. Edad 34 taong gulang at 36 taong gulang ang mga runner na nabangga ng rider, kung saan isa sa mga ito ay kinailangan pang tahiin ng ulo dahil sa aksidente. Sa ngayon ay nagpapagaling ang mga biktima at rider sa Makati Medical Center. Posibleng maharap ang rider sa kasong multiple physical injury. Para sa Metro Morning, John Z. Makahilas, Bilyonaryo News Channel.
2: Tinanggihan ng mga botante sa Iceland ang panukalang pagsali nila sa European Union. Natapos ang boto sa referendum nitong Linggo. Nag-apply sa EU ang Iceland noon pang 2009. Nasuspindi ang negosasyon nang mapalitan ang gobyerno noong 2013.
4: I feel kind of sad about the results. I think it would have been a great opportunity for us to at least see what the deal would have been and talk about it and discuss it, because I do think that we need to have some sort of allies in the way that the world is currently. And for me, that would have been safer to have a stronger alliance with Europe.
2: Nagsasagawa na ng mass burials sa mga biktima ng flash flood sa Nepal. Halos 200 nasawi ang inilibing sa gubat ng Chitwan District nitong weekend. Karamihan sa biktima ay hindi pa na-identify pero kinuhanan na sila ng DNA sample. Inilibing na kaagad ang mga nasawi para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Halos 800 ang nasawi sa Nepal, mahigit isang dosena naman sa China. Pinahanap na ng mga otoridad ang sospek sa pamamaril sa Switzerland. Ayon sa pulisya, isa ang namatay, limang iba pa ang nasugatan. Tatlong anggulo ang tinitingnan ng pulis sa posibleng motibo ng sospek.
5: At present, we are basically working with three hypotheses, although at the moment we cannot give priority to any one of them. The first hypothesis is a terrorist attack, the second hypothesis is a rampage shooting, and the third hypothesis is simply a criminal incident with a motive that is still unknown to us at this time, a settling of scores in some milieu or whatever it may be. At present this is not known.
2: Kumuha naman tayo ng update tungkol sa nasirang tulay sa Tarlac City. Makausap natin ngayon si Tarlac City Mayor Susan Yap Sulit. Good morning po sa inyo, Mayor.
6: Magandang umaga din po.
2: Unang tanong po, Mayor, ay ano po ba ang naging sanhi ng pagbagsak ng tulay?
6: Well, itong isang buwan ng tuloy-tuloy na pag-ulan, no? Dalawa itong tulay natin, and yung isa is 50 years old, the other one was built around 1988 to 1991, no? So iba po kasi ang tubig namin dito sa Tarlac River, hindi siya yung rumaragasa ang tubig. Very, very strong, no? At there were some construction to support the bridges in the past, pero it didn't hold this time dahil sa tuloy-tuloy na isang buwang pag-ulan.
2: Mm-hmm. Ano po ang balak ng inyong tanggapan tungkol dito, Mayor?
6: Oo. As of yesterday, ang DPW

0: DOH under kay Secretary Vince, agara naman siyang nag-aksyon. Nagpadala na siya ng mga metal structures para at equipment para gumawa ng temporary Bailey Bridge at maging passable to either light vehicles at saka pedestrians yung Agana Bridge po natin.
1: Mm-hmm. At kumusta naman po yung mga napaulat na nasaktan, Mayor?
0: Oo, yung nahulog na SUV, no, na I think Innova yon, isa ang survivor, nakalika siya, pero yung as of today, no, this morning, wala pang sighting yung vehicle or any of the four remaining individuals.
1: Mm-hmm. May balak din ho ba kayo, ma'am, na kumbaga silipin kung sino po ang maaaring i-hold responsible sa nangyari?
0: Yung Agana Bridge is 50 years old, no? At through the years naman, continuous ang mga construction in terms of supporting the bridge. Pero itong nakaraan, hindi na natin masabi, talagang force of nature na, no? Yung sa Aquino Bridge naman, nagkaroon ng construction ng parang ground seal para to support at maiwasan yung mga poste. Pero unfinished to eh, hindi natapos. Only one third. Yun ang isa rin naging cause ng pagsira ng dike namin. Kasi dineflect niya yung tubig, pumalo ng malakas dun sa kabila. Yung bagong gawang flood control dike doon, which was only finished nung February nitong taon na to.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Mayor Susan Yap Sulit ng Tarlac, at ingat din po sila.
0: Maraming salamat po at magandang umaga.
1: Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning, live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang Memo. Good morning, Corina.
2: Hi, good morning.
1: Not so good ang simula ng linggo.
2: Oo nga, talagang ano, no? Talagang medyo sobra-sobra at walang tigil yung ulan itong nakaraang weekend. Pero yung kakakausap mo lang dito kay Mayor Yap, talagang may mga estruktura talaga na matanda na, pero sinubukan talaga ng kalikasan this time.
1: Oo.
2: Yung iba naman, talaga kasing burara ang pagkakagawa.
1: Kabago-bago lang, tapos masisira na agad.
2: Oo, totoo. Pero ang tanong ngayon kasi dyan ay ano nga ba ang mga mitigating measures na dapat nagawa ng gobyerno na hindi nagawa over so many administrations? At yung pagtigil, para sa akin ay yung pagtigil ng paggawa ng mga flood control project nung nadiskubre nila yung mga anomalya.
1: Matutuwa ka siguro dito sa naging pahayag lang this morning ni Senator J.V. Ejercito, Finance Chair ng Senate Committee on Finance, na itutuloy daw nila yung mga proyektong nakatengga na, although walang bagong flood control projects, tatapusin lang yung existing. Yan ang balak nila sa budget.
2: Ah, kasi kukulangin.
1: Tapos siguro sa pera, limitado ang budget.
2: Eh bakit gumagawa pa sila ng master plan? Wala naman pala silang pera.
1: Oo nga eh. Para
2: hindi
1: saan
2: ba?
1: Pa? Oo.
2: May mega dike. Hindi ba? Yun yung sinasabi ni Bulacan Governor Fernando na kasi national project, hindi naman sila kasali sa mga planuhan.
1: Oh.
2: Pero matagal na nilang isinumite yung mega dike proposal.
1: At saka kung ganyan din, Corina, paano itong nasirang tulay sa Tarlac, di ba? Paano yan magpa-factor in sa 2027 budget, yung repair?
2: Correct. Oh. Kung

947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning po! Ako si Corina Sanchez Rojas at dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Monday! At sana nagkaroon kayo ng magandang weekend. Maganda weekend mo.
1: Maganda naman. Nakapagpahinga with family.
0: Talaga? Oo, ako din. hindi yata ako tumayo buong weekend. So maganda naman yung minsan tayo po'y nagpapahinga. Okay, so sa kabila ng paggunita ng araw ng mga bayani, magpapatuloy ngayong linggo ang mga pagdinig ng Kongreso sa mga panukalang budget ng bawat ahensya. Anong mga ahensya kaya ang papaldo at sino ang uuwing luhaan? Meron ka na bang ideya?
1: Wala pa. Surprise to eh.
0: Ayun, ibigay na natin ang ating memo speak word of the day. Kasi pag sinabi nating budget season, nakakalimutan natin madalas na yan po ay pera natin. Yan po ay mula sa pagbubuwis sa atin. At sabi ang pagkakadiskubre na natin, yung kung sino pa ang sobra ang yaman, yun pa ang binawasan ng pagbubuwis. At kung sino pa naman yung kakaunti lang ang kinikita, yun naman ang dinagtagan ng buwis.
1: So ito ay may kinalaman sa budget.
0: Ito, memo speak word of the day natin. At yan ay, tadaan, bayan anihan.
1: Imbis na bayanihan, maraming papaldo.
0: Hindi ba?
1: So ang ibig sabihin pala nito sa ating diksyonaryo ay harvest time na naman pagkatapos ng budget approval.
0: Ayan, aanihin na naman nila ang kanilang ang mga ipinunla natin. Sila ang aani.
1: Paano na kami?
0: Paano kaya? Kailan ng deadline para ma-approve ang budget?
1: Usually, nangyayari ang pirmahan, December na eh.
0: December na. Also, may oras pang magpanggap na kumukonsulta sila.
1: Sakto sa Christmas bonus.
0: Oo nga. Magkano na naman kaya ang LGSF? Magkano na naman kaya ang MOOE? Ayun. So, at alin ang mga departamento na medyo angat sa iba? Okay. So, paano po natin mababantayan ang ating budget? Pag-usapan po natin. Pero anong nakasulat sa ating memo ngayon? Noong nakaraang Huwebes ay nagtungo ang delegasyon ng Pilipinas sa pangunguna ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council at ng Department of Information and Communication Technology sa kumpanya ng Meta at Roblox sa Singapore. At doon, nakipagdialogo ang lahat para magkaroon ng mahigpit o mas mahigpit na seguridad at saka yung mga security measures sa paggamit ng mga menor de edad ng social media at online games sa Pilipinas. Sa palagay mo, mangyayari na talaga ito?
1: Dapat. Mm-hmm. Kasi kung hindi, di ba dapat merong nuclear option na sinasabi? Talaga i-ban na yan. Yung Facebook at Roblox at yung mga social media apps nila.
0: Hindi ko nga maintindihan bakit nahuhuli ang Pilipinas eh. So mag-iisip ka rin talaga, hindi ba? Pero ngayon, talagang sineryoso na nila. Wag lang sana mangyari na ito'y matabunan na naman ng ibang mga balita at magkakalimutan na naman.
1: Kaya siguro mahalaga na dapat may eksaktong petsa talaga na deadline.
0: Oo.
1: Para kung pumatak na yung araw na yon, dun magkakasingilan na dapat.
0: Oo. Pero sa kabila ng kanilang victory, ng kanilang bringing home the bacon, aalamin natin mula sa isa sa mga delegado doon kung ano talaga ang pinag-usapan, ano ang timeline, at ano ang nakikita nating epekto. Sa ating memo number 2 naman, sa 2027 National Expenditures Program o NEP, bahagi po yan ng ating budget. Halos 1 trilyong pisong pondo ang panukala na ilalaan para sa Department of Education. Tinatayang 13.55% ito na kakagat sa kabuang 7.2 trillion peso proposed national budget. Gaano ba kahalagang matutukan ng taong bayan ang tamang paggamit ng nasabing pondo? Napakahalaga. Bakit? Hindi kasi natin nababantayan kung paano sila kumikita dyan eh. Nalaman natin na, di ba, ikaw na ang magkwento doon sa gumagawa ng mga classrooms na pribadong sektor.
1: Yes, kasi alimbawa yung grupo na Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, talagang proyekto at abuksiyan na nila na magpatayo ng mga classrooms bilang tulong sa gobyerno. So meron silang Operation Barrio Schools. At ang sinasabing cost lang sa pagpapatayo ng classroom ay parang very minimal, pero sa gobyerno ko ikukumpara times 3 ang presyo ng pagpapagawa ng classroom.
0: Times 3 lang ba? Hindi ba sabi mo dalawang school building? When you say building, two classrooms?
1: Two classrooms in a building.
0: Two classrooms, oh. Okay. Tapos pagdating sa budget ng Department of Education, hindi lang triple
1: times 10. Oo, kasi times 2.5 million sa gobyerno, tapos about 250,000 lang sa kanila. Yung costing.
0: Yun ang sinasabi ko, 'di ba?
1: Bakit kaya ng pribadong sektor, 'di ba, na magpagawa ng classroom sa murang halaga? Mm-mm. Tapos pagdating sa gobyerno, overpriced na.
0: And think about kung saan-saan pa sila maaaring gumagawa ng pera.
1: Mm-mm.
0: Hindi lang sa paggawa ng classroom.
1: Ako, nandiyan pa yung mga textbooks.
0: Yes. Bakit walang mga textbook ang mga bata? Bakit ang baba ng sweldo ng mga guro? Bakit kulang ang mga classroom? Gumagamit na lang po ng plywood para yung isang classroom maging dalawa. O yung iba sa ilalim pa rin yata ng puno, nagtuturuan, hindi ba? At abunadong-abunado ang mga teacher natin. Okay, so is it already September?
1: September, bukas pa.
0: Bukas pang September. National Teachers Month, mahiya naman kayo.
1: Oh.
0: Okay, memo number 3, ginugunita natin ng National Heroes Day. Ang ating magigiting na bayani na nag-alay at nagsakripisyo ng kanilang buhay para makamit natin ang tinatamasang kalayaan. Sa panahon ngayon, gaano pa ba kakilala ng mga kabataan natin ang mga namayapa nating bayani? This is going to be interesting. I wonder kung ano ang kanilang mga sasagutin na. Kilala mo ba si Emilio Aguinaldo?
1: Oo. Mm-hmm. Tapos ang nakakalungkot pa dyan, balita natin talagang binabawasan na yung oras ng pagtuturo sa history. Araling panlipunan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi pa nga natin namamaster kung sino-sino yung dapat isagot sa tanong natin.
0: Pag hindi ka marunong pag hindi ka marunong lumingon sa iyong nakaraan, tapusin mo. Sige nga.
1: May sakit ka sa leeg.
0: Hindi mo alam.
1: Hindi ka makakarating sa panonood.
0: Oh, okay. Si Rizal yata ang nagsabi nun. O kita mo, hindi pa ako sigurado.
1: Mula pa kay, alam ko, George Santayana. Ayan.
0: Ito, yan. George Santayana.
1: Exactong
0: Akala ko si Jose Rizal. Patay tayo dyan.
1: Nakinote ni Rizal.
0: Ah, nakinwote ni Rizal. Okay. Wow! You are really Mr. Einstein. Okay, lahat
1: sana
0: po yan.
1: Sana tama ako.
0: Sana tama ka. I-Google mo na. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: I just wanted to enjoy the views from this point. Just when I thought the adventure couldn't get any better, boom, Daldagon Peak. In my opinion, it's breathtaking. It's remote and worth the mud bath. Siruma is something else. The landscape unfolds the gentle rolling hills. It looks like you were plucked straight out of New Zealand, minus the hobbits, of course, but definitely with a wide cinematic magic. Siruma is a coastal municipality in the northeast of Kamsur. It's a scenic 2-hour drive from Naga Airport, which you can cut by a stopover to try kinalas or the famous Naga dish that's comparable to Japanese ramen. It was delicious. Siruma is a small town that is raw and still untouched. It gives you a feeling that you're the only one there, and we were actually the only ones there.

0: Samantala, sa naging dialogo sa pagitan ng Pilipinas at META sa Singapore noong Huwebes, sinabi ng CICC na nangako ang META na mas paiigtingin ang pagtugon sa mga peking video na ginawa gamit ang artificial intelligence o deepfakes at ang pagkikipag-ugnayan sa mga otoridad sa imbestigasyon ng cybercrime at iba pang banta online. Those are a lot of words. Okay, so ano bang ibig sabihin nun? Ano po ang mga, ang alam ko po na nais po ninyong makamit sa inyong pagpunta doon is definitely is violence, yung to address the problem of violence which minors can access. Recruitment, etc. Yung kabastusan, pornography, and also yung yun nga AI deepfakes and fake news. Ano na po ang nangyari, sir? Nung pag sinabi po natin, pumayag na ang META. Yay! Ano ibig sabihin nun?
1: So, the mga exact deliverables po nila is within the next 2 months, they have to set up a jurisdictional representative here. Ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng jurisdiction over them. So, that's one. So, our core processes mas mabilis na, Ma'am Corina. Second po, pagdating po doon sa mga tiyatawag yung mga pakikipagtulungan sa mga otoridad. So, the subpoena process of the NBI would now be recognized po na META. So, mas mabilis na po. Ang goal po talaga, yung sinasabi ni Director Melvin Matibag, wala na hong makakapagtago ngayon sa META, sa Facebook, sa Instagram po. So, pangatlo po is yung, yun nga ho, yung pag-e-enroll ng mga iba't ibang mga personalities na madalas po na deepfake, na AI yung mga videos nila. So, yung mga nag-e-endorse, so ipapasok na yun doon sa AI algorithm na po ng Facebook, ng META, para na po sila na po ang maglinis niyan sa platform nila.
0: Okay, so bago natin talakayin ang lahat ng mga detalye nitong magandang balita, tila, ano, Willard?
2: Yes, at ayon pa nga doon sa Philippine delegation na kinabibilangan ni Yusek Paraiso, inaasahang pupunta sa Maynila ang META team sa kalagitnaan ng Setyembre para ituloy ang pag-uusap at pagpapatupad ng mga napagkasunduan.
0: At nang tanungin namin ng taong bayan kung dapat bang limitahan ang paggamit ng social media sa mga menor de edad, ang sabi nila...
3: Oh, kasi mas maganda na yung mga bata naglalaro sa labas. Mas nahanat sila for their future, na ano nila yung, na-enhance nila yung skill nila, like socializing.
4: Ang mga kabataan or mga teenager is nasa development stage pa lang. So, dapat dito ay iwasan muna nilang paggamit ng social media dahil dito yung mga toxic na makikita.
5: Para sa akin, pwede naman na gumamit ng social media yung mga menor de edad as long as may parental guidance at in moderation lang.
6: Hindi na safe, I think, for kids especially, na ma-expose sa lahat ng mga bagay-bagay, violence, crime. Though may mga good sides naman ang social media, but minsan hindi na din natin nasusupervise.
0: Yun ang katotohanan. Diba? Maganda naman yung magandang bahagi ng social media. Maganda talaga. Pero hindi naman natin nababantayan ng mga bata 24/7. So, you know, might as well ban it as far as I'm concerned. Ano? Makakasama nga po natin yung Yusek Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. And congratulations po sa inyo.
1: Naku, maraming salamat, Ma'am Corina, Sir Willard, at sa amin naman po, hindi pa siguro tapos kaya yung sasabi nyo yung trabaho. These are just commitments and we have to make sure that these commitments are met po.
0: Mm-hmm. When you say commitment, you have a timeline?
1: Yes po. Ang pinag-usapan po namin, kasi alam na nila ho, darating na yung, for example po, yung pagkakaroon ng jurisdiction over them by setting up their jurisdiction, their country representative here. So, dapat to within 2 months yan kasi alam na nila padating na yung enhanced o SAIC CSIM law natin. And part of that bill that would come into law po is yung pagkakaroon ng jurisdictional office here. So, by September ho, dahil alam na nilang paparating na yung batas, sila ho nagkusa na, sige, let's speed up the process na. So, by mid-September po, papunta ho sila dito to form a technical working group ba kasama ho lahat ng mga ahensya ng gobyerno na concerned po. Kasama na rin po dyan ang DepEd, NBI, law enforcement, PNP, DICT, NTC, NPCC, ICC, of course.
0: Dami na naman yun.
1: So, pero again, nakaset na yung mga commitments at pinag-uusapan na lang po paano natin i-implement. For example po, yung integration po doon sa national ID system. Napaka-importante, Ma'am Corina, Sir Willard, na yung pagkalimbawa may gumagawa na masama sa atin dito. Tama naman yung pinag-uusapan natin na hindi sila yung arbiter ng truth, hindi sila dapat maging arbiter ng truth. Pero kung halimbawa may nasaktan, may naagrabyado, dapat may recourse yung taong yun by going after doon sa mga, whether it's an anonymous account or a particular account na para ma-establish na ito talaga yung identity nito, mapanagot sila, there would be accountability.
0: Now, what about simply banning minors from getting a hold of gadgets?
1: Pwede naman po.
0: Kasi ginawa na po yan ng ibang bansa. Eh. Ano pang hinihintay natin?
1: So, that would require law po, ang sinasabi ho ng mga eksperto at saka ng mga platforms mismo. Susunod sila, tatalima sila as long as the law is there po.
0: Ayun. Kailangan talaga sa ano muna, sa napakabibilis nating mga congressman.
2: I wonder, Corina Yusek Aboy, ano yung naging demeanor ng mga nakausap niyo sa Singapore? Kasi for the longest time, matitigas na ulo nila eh. Halos parang hindi sila nakikinig.
0: Baka sa the word is mayabang.
2: Yun, mayabang sa reklamo, belligerent even. Anong tingin niyo nagbago at ano yung naging demeanor nila sa meeting ninyo?
0: Natalo sa kaso sa Amerika.
1: So that's all po. Maganda yung sinabi ni Ma'am Corina. Mm-hmm. The day before the meeting, nagkaroon na ng settlement.
0: Ang swerte niyo.
2: Yung timing, no? Swerte sa timing.
0: Yung timing niyo, ha? Parang pinaghandaan, ha?
1: Tapos yung mga nakalagay po do sa mga kinaso sa kanila, I think this is the second time na natalo sila. There are several cases in the States against them. Pero ito, nag-set na ho talaga. Sila mismo nagkusaan na, nag-settle na. And most of the arguments we have, child safety, misinformation, disinformation, addiction sa internet, yun po yung nilalaman ng mga kasong yun. So yun din yung argumento natin sa kanila. Plus siguro, nakatulong din po na sinuportahan tayo ng House leadership, ni Speaker D, ng Senate po, nakasama namin sa delegation. At syempre yung sinabi ho ng ating Pangulo na open siya pag naman nakakasama na sa atin to, open siya at pag hindi sumusunod yung mga platform na iban itong mga platforms na to.
0: Yes, go ahead.
2: So kung halimbawa nagkaroon na nung anti-OSAIC law na enhanced na ipapatupad at magsiset up na sila ng office, posible na yun na maghabla ang mga tao laban sa Facebook at humingi ng danyos kung sakaling may mga negative effects ito sa mga anak nila.
1: Yun ho ang magiging consequence yan, Sir Willard. Yung parang na tayong nasa US na parang if they have personalities here. At syempre, kung ano yung nakikita natin epekto, hindi naman yung maganda, yung masama, pagtingin ng mga tao na agrabyado sila, pwede na nilang i-hablo yung mga platforms na yan.
0: Naku, paano naman nila gagawin yun para mga higante? So, just in case, are you open for people to seek your help if they want to file cases against Meta?
1: Yes, ma'am. Parati naman tayong ganyan. No? Pag halimbawa, kailangan ng kasuhan yung mga platforms. At hindi lang Meta eh. Hindi lang yung social media platforms ang inaay namin, Ma'am Corina, Sir Willard, no? Pati yung mga messaging platforms where these children are being brought after the platforms, kung saan sila ginugroom, saan sila ini-indoctrinate, saan sila nira-radicalize. Kasama rin dyan ho yung mga gaming platforms, kung saan naman ho, tina-target sila, tsaka na-expose sila sa violence, hindi talaga age-appropriate yung content. Sama na natin yung mga streaming platforms kasi ang higpit sa MTRCB. Pag nanonood tayo ng sine, hindi ko madala yung mga pamangki ko, pero pagdating sa bahay, mag-streaming platform sila, walang regulation, walang ano.
0: Right.
1: Hindi natin ma-limit pag ano yung makikita nila doon sa mga platforms na yan.
0: Okay. Going back to the decision of the courts in America. Nagbayad sila ng danyos, ano? I think is it $7 trillion?
1: For the case was for $1 trillion, they settled for $14 billion.
0: Oh, okay. $14 billion. So, okay, binayaran sila. Pero ano yung pagbabago? Ano po yung mga pagbabago na kailangan gawin ng Meta sa Amerika?
1: So, hindi pa nilalabas ho yung contents nung settlement ho nila. Pero, again, the case stemmed out of addiction nung doon sa platform po. So, I think there would be certain concessions, certain policy changes na gagawin ho yung Facebook at saka yung Meta. And I think they also own Instagram, so yun yung magbabago sa mga platforms din.
0: So not just on minors, on all, itong addiction na ito?
1: So it's mainly focused on minors, Ma'am Corina, do sa addiction na yan.
0: Okay. So hihintayin natin ang kilos pala ng Congress, ano? kung talagang seryoso sila. So, itong Roblox naman, bakit po hiwalay? Hiwalay so, yung nagpapatakbo ng Roblox.
1: Magkahiwalay ho yung mga platforms na yan. So, Roblox is a gaming platform. It's a sandbox even. Ibig sabihin, no, may base game siya, tapos yung mga developers pero pwede gumawa ng mga sarili nilang games within Roblox. No? So, ang kay Roblox naman, medyo madali na kasi even before, nag-commit na sila. So, we were just there. Tanungin, bakit hindi pa nagagawa? Yung una, yung pagsaset-up nyo ng jurisdiction here in the Philippines or pagsaset-up nyo ng office here in the Philippines. And second, yung pag-i-integrate nyo doon sa national ID namin for age verification. So, within that meeting, parang nga ho, sinasabi ni Secretary, pinaghandaan tayo eh. Kasi naka-ready na sila na naka-set-up na sila na Singapore office. Mag-ano na lang kasi wala silang regional office before eh. So, naka-set-up na sila sa Singapore in preparation for setting up office in the Philippines. At naka-ready na lang yung technical working group nila para naman doon sa technical conversation kung paano yung integration ng national ID natin sa age verification nila.
0: Okay. What other countries do the national ID system when it comes to the use of social media?
1: Marami naman po.
0: Marami
1: naman po. Kasi kailangan mo yung age verification. For example, let's focus on why we suggested and why we demanded from Roblox na integrate sa atin yung national ID natin. Ang age verification ho nila, camera. Tapos i-guesstimate lang yung age mo. So, hindi siya talaga ano. Hindi
0: ako, paano tayo, Willard?
2: Oo, okay.
1: Baka
2: ikaw,
1: minor so lalabas.
0: Minor lalabas? Paano yun?
1: So, yun 16 yung, ka ano, lang. So, yun oh. Yung nangyayari. Tapos, pag halimbawa, hindi kaya, hindi maghulaan yung totoong edad mo, appropriate content na apektuhan. So, yung mga bata, nakakita ng mature content. Yung mga matatanda, na predators, nakakausap yung mga bata. So, yun yung nagiging problema.
0: Okay, so that's why we need the national ID system. Yung yes, po, sabi ninyo. Sa Singapore, ganun din po ba?
1: They integrated it one of their IDs, ma'am. Hindi ko lang alam kung yung national ID rin nila yung in-integrate nila. Pero again, the purpose is age appropriate content. And pangalawa, I think which is more important na nangyayari sa Singapore na isasuggest ko rin sa Meta is yung una-una yung age yung ID system nila nagagamit para i-verify yung mga users mismo. So hindi talaga pwedeng magkaroon ng mga dummy accounts. And second, yung mga hindi taga Singapore hindi nakakapag-participate do sa conversation nila do sa Singapore. So nalilimitans. For example, doon mababawasan yung mga troll farms saka yung mga ano na nanggagaling sa ibang bansa, which is happening here in sa atin sa bansa natin.
0: May mga trolls din ba? Sorry, dito kasi sa Pilipinas, ano na yan eh?
2: Parang, kabuhayan na.
0: Kabuhayan na talaga, oo. Meron po ba tayong batas laban sa trolls dito sa Pilipinas?
1: Wala po. Wala po.
0: Yun ang problema. So, pero sa ibang bansa po, banned po yan. They're successfully able to stop it?
1: So, yun nga yung nakita ko model sa Singapore na, for example, trolls and dummy accounts, hindi sila pwede mag-participate sa national discussion within the platforms. So, ibig sabihin, no, pag yung mga troll farms, and to be honest, yung mga troll farms hindi naman galing sa Pilipinas yung karamihan, yung mga malalaki. Maliliit yung mga nandito na nakikita natin. At pag nakita naman natin na kaya nating ilimit at saka nasisita natin eh. So, pag ganun ba, hindi taga-Pilipinas yung mga, for example, aatake sa atin, yung magko-comment, mag-a-attack sa'yo, hindi lalabas dapat sa comment nila yan. Dapat yung mga taga-Pilipinas lang din nakakapag-comment dyan.
2: Yung sex sa age verification system, paano naman masisiguro na, kumbaga, hindi magkakaroon ng palusot or another innovative way yung mga perpetrators na paikutan ito at makapag-enroll pa rin sila?
1: So, again, we in government, and I think the platforms are doing everything we can to secure our cyberspace. It's yung mga nangyayari sa cyberspace natin, maraming factors yan eh. For example, yung sinasabi niyo, Sir Willard, na napapalusutan ng mga bata, kasi gamit yung magulang, gamit yung kuya, and that's labas na sa sakop namin, kailangan magtulungan ho tayo. Na yung mga magulang, ginawa na namin ho to, pinahigpit na namin yung mga regulasyon, ginawa namin safer. So, huwag naman ho kayong mag-participate or huwag na kayong mag-contribute by kukonsintihin yung mga anak nyo para lang gamitin yung mukha nyo para mag-age verification. So, ganun ho.
0: Ayun. Kailangan talaga ng national ID system. I think it's not enough yung face recognition. Ano? Hindi kasi gaganunin mo lang sa face ng yaya mo eh.
1: Tama ho. Kasi yung anak ko, personal experience ko yan, yung anak ko, 13 years old, ginamit niya yung mukha ng nanay niya para mag-age verify. So, yun.